Ejashi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Eje adupe fọlọrun oba. Opo lajo sare. Opo lajo du. Opo lajo gbaradi. Koda ojo lajo opo lajo sadura pe kojo ni ko ba wa laye ko ba wa laye. Amo o fi yo won o afi se Allah agba afi gbọlọrun oba to be ni. Ale ano ni won sun ni won ojimo o. Aro yi won ji won ji won won o ji won o a fun won sesin o a fun won se leya a o fi ku yo yan o also be lie me no shall turn in rojin be simi lie ramon rohim je ki a fi emi imuriyan je adupe lowo olohun oba la o anu la ri gba o leya odun 2026 won o se leyin emi ati enu o ba tin gbo mi ti mo ngbo e eron be eron osi abani ma be jesa oko nbe oko osi ma to doju sibito ile nbe ile osi tese sibito aya nbe aya osi oko nbe oko osi omo nbe omo osi kuda kalafia ma pe olohun je ka sha iso gbogbo nkan ti mo daluko yo ba ti e si abiju be logun po ti e lori ofe ati wa laye lati ma gbo mi dupe lowo olohun ba la alhamdulillah ori mo mo pe gbogbo to ku lowo ba o se fun agba ti yo mo telo mi ma je la oro ikuti e mo ani o dupe ti e lowo olohun ba la pe won o ti e sodun leya odun 2026 ta tin polongo ta ngbaradi fun won o si leyin mi ati e se allah akbar olohun ba to be ni je baun

0: ja lodo baba oni po si mo dupe mo fi folu Matthew
1: papa mi
0: gbogbo eni ti odun ba le kan si fe o ye ko ma da ope pada Matthew
1: papa
0: mi ori nti sa mo so ni
1: yes sir
0: we Psalm 39
1: yes sir
0: Psalm 39
1: yes sir
0: verse 4 o wi pe
2: oluwa
0: je ma opin mi ati won ojo mi bi o ti
2: ye
0: mi jo le mo igba te mi ni ori nkan ba se keyin o le ma fi ogbon kai ojo re to ku Matthew mo fe sure fa mo eyan mo tun le odun kan se ninu aye Matthew teyan ba le odun kan se e so fun pe koronu nipa nkan mere Number one,
1: yes, sir.
0: Eto ti lobo lati ojo yen ba lo lo fun Matthew. Number two,
1: yes, sir.
0: Eto ku to fe lo ta lo fe lo fun Number three, melo ninu awon te jo pe ye ojo kan na on ni aye won dara aye re si dara Number four, melo ninu awon te jo je ojo kan na ni a si wa laye ni akoko yi Matthew awon to ye ki en tin se bad day ko fi dupe nu Number 5 Matthew e wa bi le re pe ni n to ti daye yi o te eyan melo to ti gbo ku won sugbon ti won si wa laye Matthew baba wa ri be ipe anu olorun o da si o idini yi o gbodo ma dupe sori 72 hours e ta fe se ni osu yi That is on the 29, on the 30, and on the 31. Basi Siri, number one. Me on the 30. Muma fungo guwa mweni ya. Me bayro meji meji. Bayro nye, ise la fe fisi o. Sore yi toje blu ube nye. Bogwe nye, toba modele. Yo fu omare. Amo manye de ma pass exam. Toba fi bayro nye. Toba fi koleta. Leta nye, o ba ujure repade. Toba fi kokotation. Yo ba ujure repade. Emiti bede, mode ensu. Resi owo oye biye ni mo fi lo se sugbon mo fe fun yin lo fe iwo sa mu we kan lowo bo ba tin bo ni ojo saturday o niyan o sele lagbara olohun ojo sunday ceremony niyan ta ba tin pari owo awon angeli a bere yin lati agbo mewa agbo mokala agbo mejila awon ranse olohun lala ni agbaye to riri o pade won libe lagbara olohun gbogbo won fe wa celebrate jesus ninu aye mi lori oke lapatere ni o lapatere ni o Matthew leyin yen ti awon ranse olorun ba ti celebrate olorun ninu aye mi ta titi da go merin ngbo bo wa di ni ogajo oru ale sunday gbogbo wa wa ninu white white la won sunday gbogbo wa wa ninu white Matthew a wa gbe latago mejila wo yi majumo a wa da bi angeli iyin ni o Paul ati Silas eni kan gbo mi mo gbadua on ti yo sele ta yo fi gbagbe ojo bi re koni sele si omo

0: 2 hours with God.
1: So my mama deleted number here. On Thomas Selle, the Aye Fima Agbagbe Ojo Re, Lord Uko Jesu, Aye Aye Fagile, Aye Kiyamati Badi Okuma. Matthew, on Thomas Selle, Timofi said no, for Ojo Ibi Re, Ememe Mo Ne Faye Dere, Mufe Suri Foye, Tokan Tokan, for Ojo Ibi Re, number one, Egboro Oluwa O. Gbogbo eni to ngbon oluwa lenu mi bo ta lo kokko pade lojo to laju saye bo se laju o lo kokko ri si aye sugbon to je pe en to ba ti ri ko ni ri nkan re gbogbo ma je mu ojo yen aye raye baje baye Matthew ba le ni to fowo kan owo akoko ti ma kan omo mama se nfajade lati no yare oni mi ni o eni to fowo kan to je pe gbogbo nkan to ba ti fowo kan oni ma nbaje to wa ba o je mo lara loni ma je mo ojo ta bi o to ba sami ma je mu yen baje laaro yi Matthew mo nso mo pa ibi mi ma gbo sa eni kan gbo mi ta le ni na to mo ni nu eje ibi re o ri pe won so fun Ephraim bibeli yi pe bo se ti Ephraim ni ogo re yo foro bi eye lati inu lati iloyo ati lati ba lo mu ninu eje ni jo ta bi o ti a fi owu mu ti a fi ogbon mu iya re okukuma ba ti fi nkan mu ta le ni na to mu nu eje re gbo ro oluwa gbogbo ti a se si o nigba ibi mo lo majemu ojo ta bi mi mami so ma sa mi majemu ojo na o baje lori re laaro ori tin ni mi fi jeun opolopo tin send ebun dadi ebun odun ebun badi da won ti mi o ti expect Matthew abori anu se wole o wa wo pe so mo to bayi lowo yin egbo ro oluwa mo lo majemu ojo ta bi mi ose mi re iya mi ndu mi kakiri lojo na lohun lose yi na ni ma nki pe e pele o e ma rora o ese o tele layo o emi lese o tele o Matthew ese de tele layo lojo na looto ni ibadan bi bayi ni UCH ni ibadan bi bayi mo gbadua gbogbo en to sami mo lo majemu ojo ta bi mi to ba le sami loruko Jesu gbogbo majemu to dide ogun si o majemu yen lana la o Matthew papa de je pe ama inu yara ti abi mi si UCH ni o ye ka lo be aye ko ni on gba ta ama yara yi ko iya de ti lo nti o gba sa mo pe UCH ni badan be abi be ni university teaching hospital abi ki le mo pe eh eh ibe yen ni mi se le ye ti sele eni ko sha mi gbogbo eyi te nbe ni UCH te ru loni e gbo oro oluwa owo to mu ka bi mi were ni lu ibadan o pa ni ase o ya ko bi eyi na were gbogbo eni to wa ru ni alaboyun egboro oluwa ase ibiwereda o ya ko wole to yen bayi ni lo ma jemu odo ni gbogbo eyin te di what this is no loruko Jesu agbara ibiwere o ya ko bolu aye re bayi mo be eni to la ye atoruso Matthew ma jemu odo ta bi o ojo ikunle ja re ma jemu odo ta bi o o mi wo ni a fi wuro ta lo mu mi ni omi na to so ko n fe se jamba o n ta gba lowo re lojo ibi loruko Jesu loni o baba mi da pada laaro mo du ona ma jemu oruko Jesu mo du ko nunu ma jemu eje Jesu mo du ona ma jemu agbara Jesu gbogbo en to ba sami egboro oluwa loruko Jesu anu mo bere iranlowo mo bere oju ere mo bere o ya ko dide fun aye yi owo iranlowo da owo iranlowo da owo iranlowo da owo iranlowo olorun loruko Jesu o ya ko dide fun aye re gba yanu be lo ma re o se be gbogbo eyin eyan la gbogbo eyin lokiki gbogbo eyin te ni fe Christi ninu aye mi mo pe yin si ojo bi mi e wa ba mi celebrate Christi ninu aye temi na mi o pe yin tele ri o sugbon fun gba akoko yin mo invite yin o mo invite yin loruko Jesu o rere le mo se ni aye ojo Sunday gaga lo bo si a de celebrate ago mewa lati bere celebration titi da ago merin abo nirole loruko Jesu yo dara fun wa ah gbogbo eyin ti e nbo si ori oke no mo wo lagbara Olorun gbogbo awon branch wa oni moto ma duro si branch wa ni challenge moto ma ti bare ma si ko awon eyan lati ojo Thursday titi di ojo Sunday ni moto ma ko awon eyan sori oke yo dara fun ati branch wa to wa ni Jebube laaro Thursday ise kan ta nse lowo ni challenge pelu omi a ma pari e laaro Thursday yo dara fun iwo na ma bo ya jo gbadua ora nu bo ni ojo Sunday gbogbo eyan pata o ma lanfani lati bo mi lowo yo de dara fun eyin te wa nbo si 72 hours 72 hours o ti bere Friday Saturday katoba wo Sunday e je kin fun ni phone number yi eyin te nbo lati Eko te fe wo moto ni egbeda ni water bus stop ni egbeda moto ma wa nbe phone number yi le ma pe gbogbo eyin te wa ni Sango Water te wa ni Yana Paja eyin ko phone number yi ofe le egbe moto be ori oke yo dara fun a 08033456865 iyan lati Eko gbogbo eyin te fe wa lati Eko 08033456865 e pe Pastor Adegoke sori number yen eyin to wa je wi pe akure le tin bo e pe Pastor Gideon sori number yen 081386291 44 081386291 44 eyin te nbo lati akure niyan o gbogbo eyin to wa je wi pe lati osogbo le ti nbo oko ofele eyin na ma wo bori oke no mo wo e pe Pastor Michael sorry 081 374 052 84 081 374 052 84 wa eyin te wa ni ko ni Ikorodu e pe Evangelist Ayo si ori number yi 070 849 064 91 eyin te wa ladugbo Ikorodu 070 849 064 91 e mo ba wo bo sori oke eyin te wa wa ni Ijebu Ode eyin ti Ijebu Ode e ti ni number lowo number Mr. Kudayo mi eyin e pe ofe le ma gun moto dori oke no mo wo 08052258695 eyin te wa ni Ijebu Ode mo gbadura loruko Jesu e se rere mama e ma ara anu gba daddy e ma riran lowo Olorun owo yin yo te yalo be lo ma o ti se bere Jesu.

0: Angelo le loni.
1: Wa se Angelo ila lo. Accident go wa ni chief school.
0: Ki to bi Olorun lonu aja lohun.
1: Se koko. Information ti mo gather nbe. Awon to wa bus stop to soju won, o wa ni moto pelu mi bayi.
0: Ki lo lo sele gangan.
1: Eh Camry kan o gba one way lati Kakin wa chief school. Another free container yen ba ere bo nti.
0: Olorun o.
1: Bo yen ko fun ni yen. So won ti bo ona lo to wa lati
0: Ojojuko.
1: Wa ti kate, won ti block e so won divert awon moto. Ko ma gba lane, ko ma won a ma se sara. So wa le wole.
0: E wa wo otun balu baju o, won wa pade awon nje le ya. Se tori e le le sumoju.
1: Won ti wo fun ra won o.
0: Gidigo.
1: Ah. Ni kontera ti wo fun Camry.
0: Olohun o lojo odun, ti o sa ku sa. Sa wa ko Camry yen oku.
1: Eni?
0: En to wa ko Camry yen si o sa ba lo.
1: Won ni ko ba lopo won da ni ko won lo
0: so
1: kutasha
0: o ni won ko ju si won way
1: o ko ju si won
0: o ti o da ta so ni e so numo ni won e se gare alagba lare ta ba so mu ye ni gbo e so numo ni won ile ya o tumo si pe ke mu ti so du e we je se oju ago e ja kira wa yo ko so so leki e yi radio nlo le o 08181509290 e ja kun e je kin sare ta lo lobo to ba ti fe pe yan to ba ti fe pe lati kiyan wa kokko daruko ti e wa de tu wa daruko en to fe kile kun rere amo mi ani mo fe ki boda sule po boda boda boda sugan mu gan po to ba lo fe ki boda giwa po ani to fe ki yen soruko re lekun rere koda mama wa princess adenike wura la dego ki wa director lagos operation ati oga wa gm bond fm live tuna na alaji abdulhab alaji akosi ati doroti abi egbo se be egbo ele daruko ile ise te niyan ti sise so ah gbo lowo yin 08181509290 ta leku
2: ka ro so
0: oruko yin ma ta le be ki fodun ta le be ki fodun ma
2: oke omo lara ka le jai o mi ro ki oko ajo si mi la ba ma ran wa lowo
0: amina e ri pe mo ti re pe yen ni kia kia ni 08181509290 ta leku Akwodule ya ni oruko yin ta le fe ki fodun eyan kan sojo ni o.
3: Ah, akeso ra ki pe oruko mi de ki aya mi Miriam. Ti fe ki to ko odun emi.
0: Emi o so pe laye 08181509290. Eyi le koko ki won fodun niyan o. Hello.
4: Hello, Mr. Pilot.
0: Mo mi wa oruko yin ma ta le fe ki fodun le ya oni.
4: Oruko mi ni Princess Folashade. Mo fe ki Princess Doctor Ambassador to ikolade ku odun ni o.
0: Emi o so po laye 08181509290. Aleku.
5: Aleku salam.
0: Oruko yin ta le fe ki wodun le ya oni.
5: Oruko mi ni Ibrahim Ade Sobo Ale. Mo fe ki ya mi oko odun na so pe o.
0: E ranti oruko ya yin mo.
5: Taibat.
0: Oh. Awo ke ayin ologun e ki me daruko ya yin ologun ni Elosa e ma paro. O ti ye. 08181509290 Salamu
6: alaikum.
0: Oruko yin alaja ta le fe ki fodun ma.
6: Mi ti school gbogbo awo mi ko family mo fe ki akwodun akuyedun.
0: Emi o so pe laye ma. 08181509290 Salamu.
7: Hello, e ka ro.
0: Oruko yin
7: Oruko mi ni Adesola Thomas Lagala Gomeji.
0: E koko ni akasun.
7: Omo lupataki.
0: Ah, eni su mo se ah da le pe boya e ti jijeran eran e wan pa yin bi oti abi
7: mi o jijeran o a se ba pe wa sa yin din o
0: ah eni su eran yin da nbo lo wa nbo le so si
7: ah se o Christian le mi o Thomas le mi
0: Thomas ni ah Thomas ah doubting Thomas ti o ni gbagbo
7: ah you know se mi doubting Thomas believing Thomas le mi o
0: o ya ta le fe ki fodun le ya oni sa
7: ah bo fe ki baale fasula Babaja, Becky Fatula, Bale.
0: Ah, what is your number? Babaja, Thomas Dulu Babaja. Thomas, your more good than you. Eh?
7: Becky, Bale, some Grammar Square, even La, Lagos, and La, Fatula.
0: Becky, 1 3 1 4 2. A mutual 08181509290. Zalekun. Zalekun, where do I have a bell?
8: Zalekun Salam.
0: Oruko yin ta le fe ki fodun le ya oni o.
8: Oruko mi ni Olawale Laleye.
0: Yes sir.
8: Lati Aripo Bonki Asiwaju Aripo mo po odun o ni so pe o.
0: Amen. 08181509290. ina gije elomi ko je ka awon ayo moruko e mo wa ni Mr. Pilot ki loruko Mr. Pilot won mo iru asiwaju ti won ki en te ba wadi won moruko won asiwaju arepo won ko npe won la leku sa
9: aleku salam
0: oruko yin ta le fe ki radio yin se fe ki so nu ni sa oya oya oya oya ko sa ko sa
9: adina latunde
0: ta le fe ki vodun leya oni sa
9: o ke awon family mi Olatunde family
0: e ma konju sa oda ese emi wa sope laye sa ara ja ka jini olajide ise leran
9: olatunde ni leran sa
0: e leran
9: ben sa
0: muslimi de ni
9: ben sa
0: e ti wole ya ni
9: ben sa
0: olorun o se iwo yo odun to nbo wa la e peran
9: ami sa
0: iwo yo odun to nbo wa la e ni peran lasan e pagbo kan malu kan
9: ami sa
0: e je ni gbagbo pe bi o sele be
9: mo ni gbagbo
0: o da pe ninu kini ti mo ri weather ni awon to njori po
9: Ben sir.
0: Olorun o se wala ise nla to ma mu ipa maalu lodun to nbo. Eh Olorun pe tari esin lola nobe wa. Olorun wo lajo toni ti ayeye awon omode pade ile ya adun pade adun. Wala inu yo dun lodun to nbo ju bayi lo.
9: Amen sir.
0: 0818150920. Salekun.
10: E karo.
0: Oruko yin sa talebe ki fodun leya oni o.
10: Abiodun Alan loruko mi.
0: Yes sir.
10: Mo fe ki alaiti. Abdul Fatai Olaifa
0: ti won ku odun oni
10: be ni o
0: mi o so pe laye
10: ani ani
0: e je ki wa ki yin fun odun o te wa ti dai loju pe peran te ba peran te ba je ndele yin to mu ni te wa n sa wa bi asan alai ma da gbogbo le iru ni ajimomu ya je sai ajimomu ya lohun laarin seju kan ni o ajimomu ya o zalegun
9: Eyin
0: ta gbo wa, eyin ta gbo wa se ti se eron yin ko se ti lo wo nta abi enkule le somo.
9: Ah, amero won
0: awo emero ko se. Ah, nto da ju niyan o, ko lu e wa jade luru eni, ko ma be ran be. Maami kan lawon osun, awon bode laago 12 awon lo weran awon. Awon bode laago kan, ngbo ya daago 3 ni maami enu o. Ah! Awon ati laago 12 wa ni igbe. Iyo osun moju. Aje won ti eran ni won ti sun moju Olorun saanu.
9: Kọlọ
0: ṣanu. Oya ni ti aja sa tori asiko.
9: Eranko ni sun, a tu wa eranko tun ni sun.
0: Ah, goda elomi o sun lati jọ to ti leran. O nṣo ni.
9: Eran na kedere mele le do ra fe je nu.
0: Olo abi o ewu lada loju. Olorun a de pin lada e kari gbogbo alola no bi amọde. Yes sir, oya ni ti aja. Yes sir.
9: Mo ki oga mi Honorable Abdulhamid Salau Dula. Eyan alaga lori Somolu. Mo ki won. Mo le ki gbogbo awon ga wa ni Bond FM na.
0: Dula wa ni Somolu. Emi na ki won o, eyan dada. Galiya Tajuru na ki won o sejo.
9: Bene.
0: Ajimo mu ya ko sasiko. Comrade Said omo Muka Loshodi Alaji Tafik. Adiwale Rufai ni kin ki e o pe lojo bi e omo Muka. Wa yo ko si asiko mo o, amo mi o ni gbagbe. Eku odun ileya oni o gbogbo Muslimi Eko, agbogbo Eko lapapo. Eyan omo wa ni ipinle Eko, eku ayeyo ojo yin loni o. E o ni kuma wa loju eni kini lati ati adura eni kini ati adura lati enu Alailua Imperial Majesty Oba Rinuwa Babatunde Are Mo Sola Le Akiolu Olo Eko Oba of Lagos Alailua Sao won ka ki gbogbo muslimi palopata ni ipinle Eko won la ki Asiwaju Bola Akin Tinubu awon ki gomina Babajide Olusola Sanwoolu awon tu gomina to nbo wa gba ipo lo won to je gba keju won lo Dr. Kadri Obafemi Amsat awon ki gbogbo muslimi patala papo gbogbo ba patata gbogbo bale lawon ki awon ki gbogbo omo wa pata le nkan si pe won o ni sonu mo wa loju o pe a ko odun le ya toni a de ko ayeye ti awon ogo were wa odun ayabo fun gbogbo wa o ikini e latodo baba wa is Imperial Majesty Alailua Oba Rinwan Are Mosho Lale Akiolu Olueko Baba Fuad Kabiyesi o Kabiyesi Oba Nosiru Baba Tunde Akanbi Lawa Logun Robi Onisaja Tidu Sasa won ki gbogbo sasa pe e ko odun le ya o Imperial Majesty Oba Adeyemi Ajasa Olaside Kini Awuse lo ni gbogbo won lawon ki gbogbo ni gbogbo ope bi salvation medila lapapo ton be labe isakoso awon pe eku odun leya awon si gbogbo awon ogo were orisasa na gbogbo awon ogo were o oba ile ti liya obo His Majesty oba Adewale Adebo Wale Rahim Afosho awon na ki Olailua Oba Rinwa Osolale Are Mo Akiolu pe eku odun oni kabiyesi eku ayeye odun leya esiku odun emi o so pe laye gbogbo ayobo ni won ki lapapo aise solid dada bale nu lawo ki odogbon inu aje aje kendi kale jaye awon na ki gbogbo ilu ti won se isakoso le lori pe eku odun lati ba tore oluwa ogun naipe olooto eto yin na ki gbogbo muslimi pe emi o se opolopo re laye ati laye wa o a pade laago meje abo edakun e mo sare o gbogbo ba jagiri a fe gburo jamba oko mo o abo olon lori gbogbo wa o o da bo sa o da bo ma

0: aku odun aku yedun ohun to ba dun ni yoruba npe ni odun lagbara olohun adun fun wa o eni ti gbogbo baba wa ndun fun wa ni ojo gbogbo bi odun lagbara olohun ani mo koro aku odun leya oni emi wa sope lagbara edumare bakara la ki gbogbo gowere pe won ku ayajo odun na ni fun awon na odun gowere jaki jadu agbalaye bi odun Follow sure look at me, Jack. Come on, wait, no, and test you are Jew.
1: Or look at any Daniel name. But you are done here. But what better law, Nisha Bogway, Tolong about milk, Nisha, Dupe, hanging your ass, be on logo to repair Bogborn, and Luffy Shore, Dunufua, Lord Lady Nigeria, at an indelay Kalukua. Be I your doom, lay at Jacob de Con, T. Dunua will go where Egbo de Con, Colon Dapu, Maja Afiba, Nija, Maja Afi Parire, Kafia, no. Ifo kan bale ka fi sodun na e ka re ko jumo gba ite tin gbo le ise wa bond fm mulawa 92.9 koko nu wero ire lo lale wu bi e fo gure abdul fatahi abdul gafar lo ko to dote
0: won ni badu badu agbodo fo won odun fodun ni o are bola me tinubu won ti fi nda gbogbo mo lele loju nigba ti won ranse ikini ku odun leya ati to go were si wa pe awon je ki eto abo ko de ko fese rin le ipe oni kaluku a le gbadua pe olohun e ni aye tohun lai ni si iberubojo bako na la le sise arin ayo fada ni olede wa nigeria
1: ko sibi ti se o si be ni ko sibi ti won tin kwadi yale to fi do odo egbe oselu ti o ti fese mule tetete nle yi awon na won tun jaraburabu laarin ara won o ameshi soro ayatudin soro ni eto odibo abele egbe oselu adc won na won ogba atiku uja won lole ni o ni eto odibo abele to waye o
0: won ri badu badu perego amawon tutu wo awon olugbe ipinle eko ati awon leko leko jake jado olede wa nigeria lo tin ki gbogbo muslimi ku odun o ti won si ki awon ogo were pelu eni je egba keji gomna ipinle ti eko ati adije fun egbe oselu apc awon na ranse kiri ku odun si to lori telemu olugbe ipinle eko ati omulede nigeria pe ka lo fokan bale dudu lo soso fun wa lorilede yi o
1: ilu eni ni ilu eni oni ilu oni je o tu oba ilu eko lo lewaju gbogbo loba loba nipinle eko lati ma ki gbogbo muslimi ku ayeye odun ileya yi to gbode kan be na ni awise ilu onigbongbo baba wa oni sasa oni ba ekun ati opolopo loba loba ni won so mo pe ka wa loju la kan fin sori o bi popo sisi ayeye odun ileya bo ti se gbode kan
0: won ni eni ba fe sare ko ma sare o ko ma di en to fe sa ti elese mo ati pe efo ki lefo lawo o ma ni ran ti ile ejo ma so fa awon to gbe good lord jonathan lo si ile ejo pe ko lava ni lati dije ninu ibo gbogbogbo to nbo lodun 2027 ile ejo ni awon yonde o lakaki eje ko dije fun ipo are o
1: gogo jambele kaluku lo nse ti e egbe oselu pdp seto odibo abele egbe oselu prp seto odibo abele sdp seto odibo abele be na ni adc se ti won awon owo ni o ma gbe asi egbe oselu ohun dani leka eto odibo are ati ti gomina egbo ninu wero yi laaro ye
0: won ni lori na ni o awon e to la bi million meji o di die 1.7 million won ko rajo si ori oke arafa ni bi to pe ibi to je mimo julo na ni e fun ise aj ipe loni to ba ti pari eto yi e ma gba alaji alaja
1: bo ti se wa ni e won ti gun lana o ile si ti mo bayi aluku ti di alaji won ti di alaja ninu wero yin lo wuro toni ni ile ise ologun le yi so di mimo pelu 30 fund bi pa won jo lajo sepo lati lo owo ti won lo fun daba soke eto iko eto eko ki mo technology ati digital ko le ri daba soke ko wo ohun ko foju won leka eto na
0: won ni wole ya ki mo gbadan mo won ara o ma ni ara ti ile ejo so fun ajo eleto dibo ile wa inec won ni ke ma ba won egbe oselu so pe igba bayi ni won gbodo se idibo abele won won lo koja agbara yi ani ke eyan ogbe ni ani ke eyan jona pe e te se oku die ka to lati ma ba won egbe oselu da si pe e gbodo pari idibo abele yi ko to ba pe o koja agbara yin
1: minister tori si eto ikansira eni ohun eto odokowo leka eto digital ojogbon isa ali ibrahim pantami ohun lo gbegba oroke o ninu eto odibo abele egbe oselu pdp lati je gomina ni ipinle gombe leyin to kogba re ko ninu egbe oselu apc
0: won ni nkan sele niju agbon le won ku gbon le ara le mu mora ni o won ni cholera awon onigba meji o ma ti pa awon eto lo bi metadi ni ogbon 27 ni ipile bonu pe oju alakan fi sori re ipile to ku e mu ra o
1: gbogbo ojo nto le ojo kan to lohun awon eso agbofiro ni ipile oyo owo won ba awon afurasi ajinigbe meta kan be ni won gbe bajinotu fun awon ajinigbe meta won dole mi awon eyan ti won ji gbe o lakata won ni ipile oyo
0: won ni okere ba lo lojuju ti mekunsun ipe to ba ngba gbegbe to ba tete ba won gbe won oju se kule o o ma ni oro ti alagba peter obi fi nboguta laara toni o o ni aye oloselu te ti fi diremi lawo idibo abele te di na egbe oselu e ma wa sendisi o e joko si bi te wa o e ma tu wa dabi ba iru o egbe to leto o na ni ndc peter obi lo nke totan laara toni
1: be loju na ati je ki eto abo emi ati dukiya o de gbagbagba lasiko ayeye odun leya to gbode kan ati ayeye ohun ogowere ile ise olopa eso tori si eto abo oju popo frsc ati nsdc won kede wipe awon eso to didi e ni egberun lona ogorun kan la won ti da si opopona kaakiri orilede nigeria lati je ka se pele pele loju popo
0: won ni ese meji lo jija du ona boko ba saju ekeje atele o o ma ni ti oro awon to nko epo petro wole lati oke okun ati awon to nfo epo petro labele won so bo pe a gba igbe o e ni bi kan te fe ti wa lo e fo ki lefo lawo won ni epo petro tawon ti ko wole lati oke okun ni osu karun yi ipo lo bi ida 40 ninu 100 ki le wa nso ki la wi a se kodanu ngba te ko ida 40 wole ninu 100 e ti mo pe a o se kodanu ni olede wa Nigeria awon to nko epo wole lati okeku ni won so fa awon to nfo epo labele pe e lele wa o
1: aroma lo ni porogun raso re ire nbare fun ipinle eko ni be ni ipinle kongo ki agba ije je ma wi pe awon oko to je ti vesu agbepo meta le logoji lo ma bale si ipinle eko la ni osu ta wa yi si osu to nbo lojuna ati je ki ohun elo epo ko po yamura lo le bi wa Nigeria
0: won ni be bo mo lele tile e ma tiju iya ati baba e ke to da seria fun o ma ni oro ti le se ologun lede wa Nigeria nso fun ile ejo o won ni awon onisunmo mi awon aseku pani ti awon ti padanu ni kan bi osu karu yi ipe o lo bi okole lodun odi meta 317 awon ni awon to lo bi okole ni odun ta won fowo siku ofin mu won ni ile ejo ejo ku la won fe ke da fun won e mo tun so pe ki won tun ma darapo mo ile ise ologun mo pe kaye tara bi ya abejo to ni ta aye gbe pa la kainde gbe tinko to wa nfa bebe na pe eye jale mo eye jale mo won ni ruko be ko je ki ife mi sofun ko to ni Nigeria o
1: abi amo to to ki n pa owe pe alage mo ti bi mo itan ajo imo joku so wa labe mo alage mo obirin akoko lo lede isireto olure mi tunubu ti ro gbogba bi amo lati toju awon ogowere daada to da won na ni o pada ku ngba kaluku ba rele ogbo won si ki gbogbo muslimi ku ayeye odun leya itu gbode kan
2: fm 92.9
3: kemu ni se ye bi o to se na bi owo o mu wa bi lo ninu re awon to mo baye se nlo lo wa yeja ibere nfada mu ugbon en da bobo ni emeji ni o gbogusan eni to keje ese da o lewu lati ti gbogbon o ti se da faaye gba aye yi bi se da ti gbe kale ekun e pariwo are o eni to ba to woju okun ko gbo sode iwo na de saye alayo ti se da da mo jo jade pelu yojo bitas aye du tin to ka ra to peye so jojo beta ti ayu re lojojumo ki mo le ara tu da saka fara on ninu aye ebi re abi akara won pa lo ka pa to giri jojo beta so wa lo mi je le ni capsule atago pele bo sachet loja ati le itaja ogun ka kiri orilege jojo beta e bu se da fun ra to peye.

0: koko nu were na lo nte siwaju ti abade abala gbe o kini a fe gbe yewo gaga bi tira ologbe sikiru aide balogun ti gba mo si aide ba ista so ni muslimi ayeta kotabo eje ka mama de hun wa se muslimi ayeta kotabo eje ka mama de hun wa se anabi ibrahim olojo si lo sade fun sati oba pe bọlọrun ba fohun lomo ohun wa fo mo na rubo si anabi ismael alọlọrun ba fun lo ba mu lo sere kushu kan lati pa bi eran ni malaika yo bi la ba yo si panabi gba fugbu fun fun nene bi a se nsodun odun ti a se loni leya o da lori adehun won ni boju ba pa ni ka paro ka ma seke ka ma dale tori ati sun eni nigba ti oju npa anabi ibrahim o sade fun olorun sugba adehun na wa bo si bi to nira sugba bo se nira to o fe sika adehun yen olorun wa wo pe ah bi ba fi ele wa se toto lolorun ba fi fun wa ni eran lati ma pa dipo omo wa awa gbo pe ona wo
1: isele yi ko wa gege bi awon to je asiwaju to dipo oselu mu gbogbo adehun a se gba asawo a se gba asawo
0: nigba ti oju ba pon elomi to ti lule lekini to lule leke je wa de leketa bayi a ni omi to hun o se fun yin pade mi lamu
1: ni
0: e ni lo di ero kokolo pon mi
1: oju ona yen
0: e lo ka omo bo se wa baju owo to nbe li ko ti mo ko ti mo gogo den nbc ko mo ye po tan wa pe o ye kare kokon ma gun balu ilu yi
1: ilu yi ni gogo ade
0: wu gba to lo wa to lo wa de be ta wa ni a mo pe bi be se ni le ki lo de te sade o
1: bi assembly ati rep e ja pada le kan se ati ri kokon se eja tun ta ba di atu se ba
0: tin ba lo ni si speaker mo fe lo
1: fe lo di awon principal position kan wa ta ba de be a lo di mu
0: principal officer
1: principal officer
0: gbogbo ti mo lo yi floor member
1: floor member mo si
0: mi ti di principal
1: ba lo le keta te kerin ate karun
0: o ma ri be na elomi igba to ba se le karun ni o ma
1: se ri nkan mu wale
0: ti o ba de wa ri nkan wa ni pe agbiyanju gbiyanju
1: gbogbo to je adehun laarin loko laya adehun laarin oga si omose
0: e ma fi to loko laya yen si tori pe oro oko atobi dabi ediye akoko ade atobi die bi o ba n wa gogo awon adehun de wa n se ngba e wa lagara
1: ka la fi ale joba laarin ilu ka le nifokanbalẹ laarin ilu ki ife le ri dabasoke laarin ilu wa eko wo ni odun ileya ko wa esi ma gbagbe qurani ni laya na lolo aluhu muha waladima huwa walakin jana ruhu attaqwa minkum kusun tolorun fe fe ran wa se kusun to fe fe je re se un to nilo lodo wa na ni beru olorun iberu olorun lodo awon olori wa to fi dodo awon ara ilu abo lati sese todun ilu ni pa rere ni gbesi aye wa
0: 08032718830
1: eyin te fun imam fake leran eyin nu olohun
0: ni abi imam ni okay imam
1: ni fake imam e wa fun leran o wa fin moruwa yi loju ifin ma wa loju eyin nu olohun to
0: o da awon ojo ti eniyan o se da eyin na se dada sawon ojo e fun na kali to da
1: bi ma bi me fe ran sako si wa
0: e fa awon ojo din na kali ko ri se ninu iwe ero New Telegraph to jade laaro toni won ni bodun badun afohun odun fodun be na ni ti awon olori ati awon gbajumo laujo bodun ba ti de bayi na ni won ma ranse kini ku odun ko ma yo are Bola Ahmed Tinubu GCFR sile o won ba ti ranse kini ku odun leya si gbogbo mo lede wa Nigeria ati odun fun awon ogo were ita mo si children day o nigbati are nsoro won ni awon ki gbogbo muslimi agbalaye o won ni won ku odun won ku yedun odun a ma yabo fun wa o won na se ise mi o gege bi are Bola Ahmed Tinubu bo se so won wa ro awon muslimi jake jade olede wa Nigeria won ni kon fi asiko odun leya igbadura fun agbegbe won ti won gbe ipinle won bakan na ni kon gbadura fun alaafia kojoba jake jade olede wa Nigeria won ni ki won gbadura ogbon imo oye fawon asiwaju won ni agbodo gbadura ipe gbogbo awon ota fasoke yi do bori ki olohun ko ba wa mu won ni o le de wa nigeria o won ko rin si o won ni eyin ti n pe ri wa laida o amo yin o amo yin o awa mo yin atun imo o eyin ti n pe ri wa laida gbogbo ile o farajegba wa ye so ni ebo lo so won ni forces of evil stoking the fire of insecurity in the country will be defeated won o ma farajegba o ara ti wa tesiwaju are ni bodu se dun yi ipa won se leri fun wa ni o ipa won mu igba ye awon olede nigeria dun nipa ipese awon nkan amaye derun eto abo won ni eto agbe oni gbeyin o pe onje osun abo ni olede wa nigeria won ni eto eko ati idanileko fun oniruru eda ipe la won se leri gege bi odun leya se da lori ileri won ni ileri awon ko si ni ye o are wa gbiyanju lati fun awon eyan ni ohun odun nigbati won pase fun ilese olopo oju orin olede wa nigeria ipe owo oko oju orin ki won ge si ida meji bayi ipe idaji na ni won ma gba bayi o won ni gbogbo eyin te la begunta te nlo ibadan won ni owo te so idaji bayi na ni eso ki a le se odun ayo ge bi are bola ahmed tinubu bo se ranse kini ku odun si to lori telemu omo lede wa nigeria to si fi nda loju pe eto abo ade o gbogbo awon oba je olorun oba yo mu won
1: kokonu wero yin te si waju o ninu wero yin the nation lo wuro toni iroyin wa to so mo wi pe bodun badun perigun amawo tunbo waye ni o bi popo sise ayeye odun leya ti se gbodi kan loni oloni obirin akoko o lo lede wa nigeria senator oluremi tinubu won ti fi ohun sode o ti won ro gbogbo mo lede nigeria wi pe ka rira wa losusu owo ka sera wa lokan soso ka fun awon to ku die ka to ni gbogbo ta ba fin sayeye odun o ka won na ki lele ya lo dede won senator oluremi tinubu si oro yi sode gabi isa ni odun leya to won sin pe fun isokan igbora eniye igbepo pelu alaafia lai wo iyato tin be ninu eya ede abi asa lo le bi wa nigeria obin akoko first lady won ni anilo lati daju pe asira losusu owo ka daju pe apatopo kito owo ko le de nigeria le ba alaafia ju bo ti se wa ilo won ni bi ayeye ohun ti se ntesi waju pe ki gbogbo ka daju pe alaafia la fi so papu tede daba soke o le bi wa nigeria won so dimo wi pe eni ba ni ko bo eni ti o ni iyen la fi ni igbora eniye iyen ni fe yo fi ma daba soke laani ara wa senator oluremi tinubu wa so dimo pe gbogbo eyan abi amo ododo paapa julo eyin obirin ayaye ayaye aya won ogo were na tun gode kan loni won ni wi pe e ma sodun gbagbe itoju o awon ogo were ke si daabo bu won nitori ojo la won awon ni o pada ku ngba kaluku ba re ogbo ta ko gbalẹ awon odo yi na ni won o pada wa di ohun atata tun wa di awujo wa mu won ni se ri ireti e otun ti a mo si ri ni wo agenda to nbe lowo are wa lo lede nigeria won e ja lo fokun bale o adua ni ka fi ti ireti otun ohun lowo o ki daba soke ko le ba ijoba to nbo lona lo le bi wa nigeria inu wero in the nation leti ri ka laaro
0: ninu wero inu telegram to jade laaro toni se opele kuku lawon owo iroyin wa ebe yo lawon mole won ni fore o e ti mo la mole laaro toni ejogbe lo mu wa o adafo olowo eko baba fuad abu fun alaafi tilu oyo oba abimbola akim owade ati awon ogowere ati odunleya se ri pe eji ogbe gba ni o ge bi alailu oba rilorun babatunde aremu osolale aki oludi force oloyeko baba fuad oba of lagos kutere salogu baja omo osagiri gbagiri oma yoputo bi eni yode bo se ranse kini ku odun si gbogbo muslimi agba nla aye bako na ni won ki are bola ahmed tinubu lai gbagbe iyawo won yeye oluremi tinubu won ki gomina ipinle eko alagba babaje olusola sowolu ati iyawo won dr ibijoke sowolu bako na ni won o gbagbe en to je igbakeji gomina ni ipinle ti eko dokita oba femi kadiri amzat ati aya won oluremi amzat o won ni won ku odun won ku yedun won ki gbogbo eyan patapata to fi mo awon oloyo ni fila funfun ati gbogbo awon lekan lekan lai gbagbe awon honorary chief labe oloye kesiti adebutu baba jebo won wa ni gbogbo wa agbodo ni iberu olorun ka ma sika adehun papa awon oloselu won ni ki won gbiyanju pe gbogbo adehun ti won ti ba aralu se ohun na ni won se won wa ni ka ma fi adua ran awon asaju wa lowo o ipe didu lo so so pa awon ni igbagbo ipe olede wa nigeria didu lo so so nigbati won so lori ti ayajo awon ìbò wẹrẹ won ni awon omo kekeke o dowo wa o won ni awon agbalagba eko we ni kankan o ka ma ko awon omo wa ni awon asa ito je pe yo mu ki iwo omo luabi ko ma jeyo ninu aye won won ke si awon ni iwe iroyin awon ni ile ise amohunmaworan to fi ma awon radio won ni awon eto je pe awon wo nigba ta won wa ni kekere bi awon ewadun bi marun seyin ipe ohun na lo je pe atona fa won pe tori na awon oro won awon eto ti won ma se lori awon agbegbe won ki won ri pe eto ti o ma ko omo logbon ni nigbati alaafi ti loyo babin bola akim owo aden soro ni ti won won ro gbogbo muslimi lati je olooto ki a le bori gbogbo awon ipenija to npoju olede wa nigeria won ni ka wa wo ko se anabi ibrahim won ni gbogbo ewu to nwo olede wa nigeria lori eto abo won ni awon ni igbagbo pe ohun to nfa ko saise latari pe opolopo won ni beru olorun won ni kaye ma deye si ara wa mo kaye ma asora wa lowo lese mistrust gege bo ye febo la ro ti toni ni o won ni ta ba nse gbogbo eleyi ta de fadura ti leyin ta ni ibero olorun bi anabi ibrahim won ni dudu lo so so fu wa ni olede wa naija gege bi alele oba ri lorun baba ti da re mosolele akoludifo cfr above lagos ati alaafi ti ilu oyo oba abimbola akim owade elewe to wa bo se ranse kini ko odun si gbogbo omo lede wa nigeria o
1: to ba je pe lodo loba loba lo lo je nte leyin kinki eleyin tori pe omo ba ni wo na omo ba le mi na se o ninu wero in the nation to jade lowuro toni kin kokko lo si lubadan olubadan ti lubadan oba rashidi ladoja ti ki gbogbo muslimi ko ayeye odun leya to gboju kan to gbode kan sugbon oba ladoja nso mo ninu apile ko ti alamoju to eto royin won iyan ade ola oloko to bu sita fun awon oniroyin ti oba ladoja olubadan ti lu Ubadan to won se apejuwe ayeye odun leya on gege bi anfani lati ri daju wi pe a fun awon to ku die ka to fun ni ohun to ba nbe lakata wa ipa anfani lo je fun wa o ka si ma gbagbe ka wa loju la la confinsory bi popo sisi ayeye odun leya na bo ti se nlo kakakiri lo le di wa nigeria be ni mo fe se kan pada wale o lati lo sodo oba nasiru baba tunde lawalu guru bi oni sasa ti lu sasa omo esu ni sasa ti won so mo pe eyin oloselu eko eko lara odun leya o eko to nbe nbe lara re ni sisika deun eyi te polongo re fun awon araalu pe ma digbe ma dagbon e ma se to won e ma se kuku baba asasun adeun te ko te osi won pe kaluku ka ma gbagbe o ohun to nje esan ti kaluku ma ko lojo waju oba oguro bi onisasa ti lu sasa won ro gbogbo awon to dipo asemu lati oke lohun to fi di ari gbugbu to fi di ese kuku ki won ma ran ti wi pe ba lo abonbo wa lojo ojo kan e je lo se ti lembi lodo ba oluwa segun ade emi ajasa awise onigbogbo won kesi gbogbo awon alowo lodun bi yere bi pe lasiko popo sisodun leya yi ka ma na wa anu ti awon to ku die ka ti fun oba awise onigbogbo won soro nigba ti won se won ba ti nbe lakata won fun awon to ku die ka ti fun lati fi eri peke won fun ti ayeye odun leya o wa so mo pe give and take loro leya o loro le aye o be ba ti fun awon to ku die ka ti fun awon na o fun awon to ku die ka ti fun lakata won e ri pe owo ja te na o ti die kuku ni e kin lo so didi ekun luba lohun nibi ti oniba ekun ti luba oba dr sudamon adesina raja shadi ti won tin so mo ninu ogba won lanu alana ti oju pese pele tohun mu malu ti bi mu agbo ologun fe mu ogun fe kaluku nlo ketiketi ti eran keme lotun atosi nibe lo oniba ekun tin so mo wi pe o e wa o kaluku esodunle ke munu awon molebi yin ke munu won dun be ni ma gbagbe awon ogo were ke fe ni pepe won atawon mekunu to ku die ka to fun oniba ekun wa so dimo pe e ma gbagbe eto odibo eyi to nbo lona dedede ke ri daju pe gbo oselu apc ni ke ati leyin fun loke laarin ati ni ese kuku lojuna ati je ki mudumudu ijoba to nbe lode yi ko le ba kari to lori telemu bo ti se ware ninu wearing the nation la ro to ni
0: won ni inu eni ki duka pamora o ma ni ti omowe kadri obafemi amza ti won je igbakeji gomina ti ipinle eko ti won tun je adije labi ase egbe oselu apc fun ipo gomina ninu ibo to nbo lodun 2027 awon ati iyawo won ni iyan arabirin olurẹmi amzato ti won ma ki gbogbo awon muslimi ododo pe won ku odun won ku iyedun ipe ase ise mi o ipe asodun odun eleyi ipe a se temi towo tomo won ma ki are bola ahmed tinubu to je are olede wa nigeria bakan na ni won o gbagbe aya won

Koni ni ijanu ati alaga fun awon ajo kan ti o pera ni Nigeria Civil Society Situation Room and Executive Director of the Center for Information Technology and Development Sitada Dr. Yunusa Zakariyawu o na lo se apojuwe oro yo oni INEC nitori na awon folohun be yin ni o e tele alale ofi dibo lede wa ja ite nso yen ko kan yin rara o enikan na tun ti wa ro INEC ojogbon Sale Dauda ipe igbese ti INEC gbe pe won o lo sile ejo ko temi lorun oni ma lo oni to ba lati dabi pe yakan lo nti e logbon ogbon ofi ti soro kedere pe ogofa ojo 120 days ki won tare oruko si e ojo mokole logun ko to se idibo abele ipe ki won kede fun e ko de yanyan lo iwo wa ni pe orun isu la paro ku si pe bo ba tun lo pe ejo ko temi lorun lori nkan ti o kun e a je pe awon yo fura pe enikan lo nti INEC ni ogbon ogbon niyan o ihun ti alagba ti won so fun won ni e si won pe oruko won ni ojogbon Dauda Yawu.

Barka de sala e ku odun ogugu muslimi papa julo eyin muslimi ilu epe honorable musta inu tobun balogun ilu epe lo kin ku odun ku yedun ojugugu a ma rodun inshallah bi kudratillah a o ni fele shashimo e ma je agbagbe eko ti odun liya ko wa ki a jina si iwa gburugugu iwa ibikita imukumu ijekuje gugu ki a sumo olorun ki a si ma sanu omo lakeji wa aseyi samodu asamodu semi olukini loruko honorable musta inu tobun balogun ilu epe ni awon like my

barika de sara e ku odun ogugu muslimi ba pa julo eyin muslimi ilu epe honorable musta inu tobun balogun ilu epe lo nkin ku odun ku yedun ojugugu a ma rodun inshallah bi kudrasillah a o ni fele shashimo e ma je agbagbe eko ti odun li yako wa ki a jino si iwa gburugugu iwa ibikita imukumu ijekuje gugu ki a sumo olorun ki a si ma saanu omo lakeji wa aseyi samodu asamodu semi olukini loruko honorable musta inu tobun balogun ilu epe ni awon like minds group.

0: 16 ni number tan lo 070 6316 1916. E je lo pe number keji e ri pe mi o gbe e ma pe lo e kon fast gosofo ni number tan lo mo tin pe yen ka ke gbin oju yen. Hello. E so lo soke sa mo fo lo nbe yin eyin le pe eh
1: Alabi seun
0: lati ejigbo toruko to wa lori account yin ni yen. Account wo le ma ranse si mi
1: number na ni
0: yes sir account wo
1: okay
0: eh oya eyin ni eni keta oko eyan meji pere 070 6316 1916 ah soju saju ibawun mi ko je pa wa muslim ta soju loni ni gbogbo awon ton pe yi fasasi adenike gan mi ro pe boya muslim ni won awon meji to ku e je ki se ni muslim e ma binu oko soju saju. Hello.
2: Hello.
0: Oruko yin o
2: Wasiu
0: Olajide Olariwaju Olariwaju Olariwaju mo ti ko ruko yin number 4 ya e lo fa kan number yin ranse mo wa muslimi kan si oya muslimi ayo kan soso loko oya 07063161916 oya o to ba tudo la tun ma teso pelu ebun 5000 naira egberun marun lati odo alagba Morudin adio okan deji mo ni ba pe muslimi leni sa alekun
3: Sa
0: alekun ma.
3: Wa alekun salaam sa o.
0: Oruko yin ma.
3: Baba Tunde Anani sa o.
0: Ah eh ki se muslimi?
3: Ki o se muslimi o.
0: Ah Olatunde Anabi.
3: Beni sa.
0: Ma, mo fe bi mo ko ma fun yin. Ngbe ye pe yin lo kada ara e mo pe e pe wole sori eto lasiko yen. Wallahi ta lai tin ba se be awon nigbagbo binu si mi. E koda o se ri ka awon baba mi awon momo mi ti won gbo mi ko binu si mi de n fe binu olohun kadara pe ni n ton pe lohun ba nu eh pe ani eleise eni ti o gba ni eh Olatunde Ana e lo fa ka number yin ranse sori WhatsApp number mi gbogbo yin ti e ti lanfani ati pe eyin marun yen e lo fa ka number yin ranse sori 08181509290 pelu alaye pe eyin ni oya ni kiakia eh eje sare je awon ise to nbe ni waju mi ni kiakia ni o e mo binu o eh gbogbo apata la ki fun odun ogbe ololufe eto ipata akin ile nkan si pe eku odun eku yedun emi o se opolopo re laye ati laye yin o ah eje ka bere bayi lati eleyi oga agba fun gbogbo oloko nipinle Eko state chairman NURTW Lagos State Council Alhaji Mustafa Adio Olariwaju Adekunle Tafasego state chairman NURTW Lagos State won ki Asiwaju Bola Ahmed Tinubu are orilede Nigeria GCFR won ki senator Oluremi Tinubu First Lady Federal Republic of Nigeria awon na ni won tun ni ka ba won ki gomina ipinle Eko gomina Babajide Olusola Sanwoolu ati igbakeji won to tumo si gomina to nbo Dr. Kadri Obafemi Amsat Alhaji Mustafa Adio Olariwaju Tafasego state chairman NURTW won lo afani ojo leya toni ojo ru Wednesday ojo keta di logbon ki Alailuwa is Imperial Majesty Oba Rinwa Aremu Osolale Akiololu Eko Baba Fua Agbogbo Loba Loba ati Bale nipinle Eko won tun wa pataki julo ki gbogbo omo egbe NURTW be latori gbogbo agba egbe NURTW nipinle Eko lo si odo gbogbo state esco NURTW nipinle Eko ati gbogbo omo egbe parapata lai da kan si pe Alhaji Tafasego state chairman NURTW e se opolopo odun leya laye o awon omo yin na ti won se ayeyo ojo awon omode loni won dagba won darugo won se aseyoju awon obi won lo o aku odun leya o barika de sala latodo Alhaji Mustafa Olariwaju Adio Adekunle Tafasego state chairman NURTW ele na se pataki ka je ise yi comrade chief Said Adigun comrade chief Said omodolahan Adigun ti o gba imo si oba mobi Oba Mobi ti won je PTD Sona Chairman Lagos Sona Office ati gbogbo Southwest lapapo won ki aba won ki oga won Alhaji Comrade Salmon Oladitinu Fem President ku odun leya toni won ni emi won yo se opolopo re laye ati laye won won wa lo anfani lati gbogbo agba ati gbogbo loye PTD Nupen ni orilede Nigeria patojo Lagos Sona Office ti won je awon loye labe won Comrade Chief Alhaji Said Omodola Adigun ti gbogbo imo si Oba Mobi won ki gbogbo awako agbepo agbogbo omo gbe pitinu gbe parawata Lagos Southwest pe eku odun leya toni o emi o se opolopo re laye ati laye wa amen ile ise bo 92.9 te ba mo Alhaji Kamoli Bakare Papi Kamoli e ba n sadura fun o pe wa ma ri ba se wa ma lona gbigba ona ni dimo e mun te ba mo alaji ademola adedumoye ti gbogbo aye mo si alaji alaji mr dugood ni osodi ti won je olojogbo olokada losodi e ba n ki alaji ademola adedumoye mr dugood pe apa ota o ni ka e o ni subu fun otayo bela no bi wa muhammad sa ni wasala o ya je ki wa je se awon baba wa awon loba loba yi kin bere latodo baba wa eku odun ileya oni ogbogbo muslimi eko agbogbo eko lapapo eyin omo wa nipinle eko eku ayeye ojo yin o lagboro olohun e din la eyin omo yo e o si ni kuma wa obi loju eni kini ati adura latenu alailua is imperial majesty oba really one babatunde aremu osolale akiolu olowo eko ofiko oba of lagos alailua sao won ki aki gbogbo awa muslimi pe aku odun leya emi o se opo e laye ati laye wa won ni a ma gbagbe iferan iwasiwa o se pataki ife tara eni nikan ka daanu lasiko yi ka fi ife meji sacrifice ka fi odun leya o ta eyan kan lore munu eyan kodun un ton pe ni leya gangan niyan imperial majesty oba rinwan o so lale aremu akiolu won ni barika risala si gbogbo awa muslimi emi o se opolopo e laye ati laye wa o bakan na ni gbogbo ilu sasa ni won ka ki fun odun leya to ni agbogbo omode ilu sasa pe eku ayeye ojo ogowere o israel highness oba nasiru babatunde akanbi lawa logunromi akilowo kini ilu femi loba orisasa ti ilu sasa ni won ka ki gbogbo muslimi ilu sasa gbogbo won ilu sasa lapapo agbogbo omode ilu sasa pe eku odun leya o emi o se opo e lapapo o ati odun awa omode emi o se opo e lapapo is royal highness oba nasiru babatunde akanbi lawa ogunromi akilowo kini ilu femi loba orisasa ti ilu sasa ni won fi seyan wa israel majesty oba ade emi ajasa olaside kini awuse ilu gbogbo onigbongbo kabiyesi won lo se kini si gbogbo eni to nbe labe isakoso won ge bi oba onigbongbo maryland lo si ope bi pe eku odun leya o emi o se opolopo re laye ati laye yin o won sadura mu gbogbo awon omode wa ti won saye loni pe lagboro olohun e ni sokumo wa lojo ije aye o ni gbe yin lo oba ade emi ajasa olaside kini awuse ilu onigbongbo won wa se ladura fun wa pe lati asiko ta se leya itele nkan ri o tun ni won kankan nu wa mo ami mi o si ni gbagbe pe oba ile ti lu ayobo his majesty adebo wale rahim afosho onki alailua oba rinwa oso lale aremu akiolu olowo eko baba fua ko odun leya won ki gbogbo loba loba ni ipinle eko papa jogbo loba loba ni ilu alimoso agbogbo bale ni ilu alimoso pe eko odun leya toni o emi o se opolopo re laye o won tun ni happy children's day his majesty oba ile ti lu ayobo adebo wale rahim afosho ni won fi se ran wa ai si so lu dada bale ilu akiolu won ni awon ki gbogbo ilu okeodo pe eku odun o iyen I see solid dada bale ilu okeodo ogbon inu ayonfe anobi bale ti gbogbo ilu okeodo nfe pe awon ki gbogbo ilu okeodo pe eku odun ile atoni emi o se opolopo re laye ati laye wa won si gbogbo omode ilu okeodo pe lagboro olohun e dagba e subo dagbo happy children's day won ki dpo alaja ajoke akonde dpo lepo okeodo pe eku odun ile atoni o emi o se opo re laye asikede Adem Solaka ya ba le otumara awon na ki gbogbo ara otumara ti won sodun ileya loni pe barricade sala latifat ololuwa gunaki lolo tueto yi ade oluwa ade folani loruko temi barricade sala latori eto bona osere ile se bon 92.9 o da bo sa o da bo ma

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد bolohun ye ni o ma tenu gbogbo muslimi jade kakiri agbala aye lowuro tuni lati daju wi pe asami ayeye odun idil hadiya odun leya olohun ma fi le isasimo fun gbogbo wa o ase isamodun asamodun se mi ninu alafia ninu fokanbale e ka aro e ko ojumo le kan si koko nu wero yin si nte siwaju but the fm no la wa 92.9 stable of radio nigeria abdul fatahi abdul gafar uko todoti mi
1: awon afa oni waka won ni lododun lododun la nsodun alawura lo modun asegbe yin sati a ma fe isopin emi wa lagba olohun ni fodun se opin emi wa o won ta ba jiyan ku ka gbe faja ta ba jori ku ka gbe fadiye ta ba tin gbo njele ni gbona gboru ka ma ke si omo eni tori pe omo eni alofa omo eni aloje omo eni alerin di logun omo na ni se lede leyen ni o pe komo to jogun ma jogbon e ma je ka se o eyin na ekeko lara opoto o awon eyan nisin won o ti fipo le ton tin wa bi kan komo won si o te ba tin gbonjele omo yin o to sajekun e towo bo awo eh won ni ki akoko to ku omo to bi o gbodo ti to gi so lagba olodun loju emi wa omo wa wa yare o koko nu we le nte siwaju abiodun folon so loruko ti
0: ninu we royin leadership to jade lowuro toni ni arin gbugbun ni olugbe egbe kan kale yi to je ti Lagos for Lagos movement to je ogbontarige omo egbe oselu APC yen Dr. Abdulaziz Olajide Adediran ti gbogbo aye mo si jando ti ki gbogbo muslimi ni pinle Eko ati Nigeria kaakiri ku ayeye odun Idil Kabir tin se leya to gbodi kan Adediran ninu apile ku alamojuto eto royin re ogbeni Gbenga Ogunleye lo se apije odun leya gege bi akoko to je pe gbogbo muslimi atawon kristeni gan ma tun ran leya ti kaluku o ma lo ketiketi
1: ileya
0: la
1: lo lo
0: ah e ran agbo ran leya albarika to nbe nbe o ni agbara pupo koda bo ti fun lo bi wo ma bere ni fun mi leran o fun mi leran o kolon dakun ki o ma sele lasimo fun wa o ni gbogbo awon to wa dipo asemu ki won wo eko lara igbesi aye ojise anabi ibrahim eyi ti o fi ise ipinle ipinle igbagbo fun gbogbo eniyan patapata won ro ara ilu eko lati gba alafia laye isokan igbore eniye ki tesiwaju ko le ba ilu eko bo ti se tesiwaju yando gba ladua ipe isejoba iri ti o tun are bola me tinubu yo kese jari yo lasiyori o be na ni ti gomina babajide sanwoolu iye na yo kese jari yo lasiyori to pe fun idagbasoke ohun isokan le to je ti ogbon ati imo atoye ti are bola me tinubu yo fi tuko o le di nigeria enu wero leadership laarin gbugbun ni na wa laaro
1: koko nu wero na lo nte siwaju obo ni badu badu bayi a ma fo won odun fodun ni o olomu alaga ijoba ibile amuwodofin local government ni ipile ti eko omo balare sanusi ti gbogbo e mo si plc bi baba na se so dimo to n ki gbogbo awon gagalaja gbogbo awon leko leko ni olede waraji akuti odun ileya to gbode o won ki are bola ahmed tinubu ti won je are orilede yi bakoro ni won o gbagbe yeye oluremi tinubu ti won je obirin akoko won na won tun ki gomina babajide olusola sanwoolu ati iyawo won dokita ibijoke sanwoolu won la won gbagbe igbakeji gomina ti ipinle ti eko iye omowe kadiri obafemi amzat ati aya won oluremi amzat o won ni kiki awon tun lo si odo right honorable mudashiru ajayi obasa ati gbogbo omolegbumo asofin ipinle eko won ni awon o gbagbe awon agbagba awon agba shanku shanku maje o baje ti ipinle eko gac labe baba tajudin Oluyole Olusi o won ni ati gbogbo GAC member la won ki won ni ise kini awon tun lo si odo alaga egbe oselu APC ni ipinle ti Eko ye Pastor Cornelius Ojelabi o won la won ki gbogbo omo egbe oselu APC patapata won la won tun fi asiko na gbadura fun gbogbo awon olugbe amuwodofin won ni ati gbogbo awon ton ba won sise po to fi mo gbogbo osise awon APS leader ni amuwodofin o won ni awon ki won pe won ku ti odun leya ti o gbode o o wa ro gbogbo ara ilu leti pe ba ba ti n jeran odun gbogbo awon idoti wa e je ka ma se lojo o ka ma da idoti sinu awon koto idaminu tori okota ba so mope o na ni ope n so mo ni gebi en to je alaga ijoba bile amuwodofin ni ipinle ti Eko Prince Lare Sanusi AKPLS bi won se nki gbogbo awon agbagba kodun won ni awon tun ma tesiwaju lati mu igba igbadun gbogbo awon olugbe amuwodo fin ko tubo le gba kan si gebi en to je alagaje babile amuwodo fin Prince Larry Samusi bo se so ninu ise kini kodun won to ni o
0: koko nu ero yin tesiwaju alaga ijoba ibile apapa igomu LCD ogbeni jimo lawale saliu ma ti kesi awon odo awon akeko ni ijoba ibile apapa igomu pe o ya o e se gaya si egbogi oloro e se gaya si egbe okunkun awon wa janduku awon wa omo esubeleke to le ba ye omo enije to le bojo le nje won kesi awon akeko awon ogo were pe ejina si awon wa buruku na o alagba jimo lawale saliu bi amuno na kale ni bi eto kan eyi ti awon ile ise agbofinro ti won gbogun ti egbogi oloro ati egbe okunkun ti won gbe kale lati fi sami International Children's Day ele ti ile ise police campaign against cultism ti won gbe kale pelu ajosepo ijoba ibile apapa igbonmu LCDA nibe lo ti so lo di mo gbe jimo ro awon akeko ki won gbajumo eko won un lo le so won de ni atata lojo waju ki won si je akikoju ti o muse ojo ola re ni babara ni oro eti e en to je oga olopa ni ekun orile CSP Ogunleti Phillips Oluwaseun o fa awon akeko na leti o ki won ma lo joko si arin awon megbe okunkun awon wa buruku awon wa odaran to le ju won si ewon won gbere abe to lojo nu to le bojo waju won je ki won jina rere si o SP Olivia Ugochukwu to je coordinator pokoko pokako ohun na o gba awon odo niyanju pe ki o pe awon iwa to le mu won jina rere si iwa buruku ni ki won ma wu ki won lo daju wi pe eni ti ofin ba ti mu ninu won won ni wo pojo omode o won ni wo pojo odo won foju wi na ofin o enu awon to tun soro nbe ni on ni Mario Wasobia ati mental health practitioner dokita Tubosun Akinlade ati ambassador Yetunde Cardoso gbogbo ni won ro awon odo na o tori pe na ba ku wa fe ruboju ni bogede ba ku fo mo re ropo ni awon na ni wo pada ropo gbogbo aye gbogbo lorilede wa Nigeria tori na ki won wu omoluabi
1: ninu wa re ni telegraph to jade laaro to ni won ni ba ri ni la ma ri o o ma ni oro ti iya loja general ni abileko Folasade Tinubu Ojo to ma so fun gbogbo awon oloselu oni eni ti o ba fun ni lagbosi ko leto lati wa ma bere omo ti eran bi lowo eni o je boye so di mimo o won ni awon loja babalaje ati iya loja bayi nipe won ti setan won ti gbarade fun eto idibo gbogbogbo odun 2027 won ni awon fe ki e fun awon na ni aye ti won ati owo ti won e fowo owo wa o won ni awon oloselu igbe opolopo awon akeko ninu ajo nas won ni awon nkan ti o ma fun awon na ba kan na ni awon egbe CDC CDA won ni honest slot ti won na awon egbe lori sisi ba oni ti oloja se wa fe je o igbe awon okan le ma ko ni patewo lasan o igbe awon to ba ti mu oro oja lokukudun to n gbo ta won lawon segbele ifun ninu ibo to n bo ni odun 2027 won ni gbogbo eto lawon se lowo lati ri pe awon kopa to joju ninu ibo odun 2027 nipa sise lo se iforukosile fun kaadi alalope PVC lasiko ta wa yi pe ipolongo tin lo na oja pe gbogbo babalaje iya loja na ni won tin gbiyanju lati gba kaadi won ni gbogbo eyin to ye pe e ba ti ri nte nfe to e wa deye si awon loja won na wo ni segbe leyin o won ni awon to n segbe leyin awon loja to mu eto ro lagbara wa sinu oja won na won na lawon se atileyin fun won daruko awon oloselu musi won ni won se daada won gbo ti awon oloja idire ta won se ti gbogbo awon to je pe won jade labi ase egbe oselu APC fun ekun ilegbimo asofin ipinle ko ni musi awon ti won legbe won yomo daada o gebi iya loja general of Nigeria iyen abileko Folasade Tinubu Ojo bo je lo pe musi ah won se yan ni musi won ni tori na awon se atileyin fun pe gbogbo awon oloja won wa leyin awon ara musi gbagbagba awon adije wa pe won o deye si awon oloja ninu we ro ni telegraph let it ka laaro to ni
0: ninu we ro leadership to jade lowuro to ni won ti so di mimo wi pe bi eto ijoba awarawa o ba duro ore o sese ki ojo ola eto dibo ko ma me e o ile ni oro ti en to je adije dupo e sipo gomina negbe oselu ADC Princess Islamia Abiodun Olusegun Oyefusi so na wipe eto dibo abele egbe oselu ADC African Democratic Congress to wa ni pile Eko o ti ni bayo bayo nu o ti won ti tese elebo won gbe eto ohun agbara ohun won gbe fun elomi Princess Abiodun Oyefusi o ninu ohun odu si gbogbo awon agbagbe egbe oselu ohun ni pile Eko tori eto dibo abele ta won se ni ojo 22 osu karun odun ta wa yi ni won lo gbe ti won gbe fun akegbe ohun ti se gbadebo Revival gege biro ni o ti se gbe Princess Abiodun Oyefusi o ni ninu apile ko ti alamojuto eto iroyin re Ogbeni Olalekan Ojo to visitor fun awon oniroyin o ni gbangba gbangba bayi lohun fi lu akegbe ohun ni eto dibo abele na sugbon o ya leru bi awon agbejoro atawon kan ti won ti se gbe igbese ti won si gbe dibo AC dibo na ti won si gbe fun Revival eleyi ti won so dimo pe ohun ni o gbe gba oroke bi tele tele risire igbo keta lo gbe ninu eto dibo abele na Ogbeni Ojo to ja gbe so fun arabirin Abiodun Oyefusi so dimo bi pe inu ohun odo awon de ma gbe igbese ofin legal action lori re lo si ile ejo to je federal high court lati biri fun eto ohun o ke si awon agbagba ADC national working committee bi pe Princess Abiodun Oyefusi ohun ni ku won mu labe ofin o nu eto dibo INEC ki won si kede re ege be n to ma ta pon gbo si po gomina ni ipinle Eko bo ti se wa ninu we royin leadership to jare la ro
1: koko nu we royin na lo nte si waju won ni loju oni dere bi ko keja to wa lodo to ni o loju adokoku bi ko wa lewe lewe ni o ma ni oro ti awon ontaja epo petiro ti won ko epo petiro won wa lati oke okun ti o ma nso fun awon to nfo epo labele o won ni loju won bi ki gbogbo nkan je ti won ni alepo ninu aka epo toto gbogbo Nigeria lo epo toto gbogbo Africa lo won ni ran paro furo ni o won na won ta omo la omo a se awon pe to nsi gba polowo lowo o je bi awon to nko epo wole PMS marketers bo se so won ni tigi ba se ta won ni aba ti ma to le epo won ni ka ma paro toraje ida 40 ninu 100 epo ta lo ni osu karun odun yi ipe awon lawon ko wole o won ni mo ko ama lapero won ni ni agbe kan ti won pe ni Pinnacle Terminal won ni epo ta awon ko wole nbe o lo bi 80,000 tons 70,000 tons won ni ni ibi kan ti won pe ni Sabatech won ni epo ta awon ko wole o lo bi 80,000 tons 110 tons won ni Pinarello Terminal epo ta awon ko wole o lo bi 18,000 yen 38,000 tons won to berebe iroyin mo mo ka koko mo mo ka ejo guro ba la mu won to titi de awon terminal to wa ni kiriki won wa ni se eri o ipe ha eyan lo ta eyan ipe agbara adojo ku ni won ni se eri pelu pe awon lo ko wa lati oke okun pelu owo oko pelu owo insurance pelu owo freight pelu owo insurance freight port handling terminal charges Nigerian port authority charges Nigerian maritime administration charges safety agents nimisa gbogbo re terminal charges won ni gbogbo re won ni pelu olotu charges awon lotu awon ni boys ton ma be pe oko yi ke to ja awu awon omo kiriki owo omo kirikiri ati awon awori awori lo ni le
0: ah se janduku lati de
1: ni mi ni janduku awori to ni le se ni gbe opa opa lo ni won ri pe gbogbo charges yi won le je mo pe ye to ba de 1,215 naira pere ohun na ni o won ni ewo igbe gbogbo an ton so pe ka ma ko epo wole lati oke okun ah bi o ba sita won ni pe ah aba ti ma to lokoko gboro pe ida 40 ninu 100 se ba wa sa ni itori na awon to so pa won fo epo labele awon o daruga ni kankan local refinery igbe refiners igbe ke ya gbo dada ero dada ijoba o ke to gboro si won le ni ninu we ni telegraph lele wa laro toni o

to the night, come by as we to a train with Papa Bonnice to the Nile Letony, woman led by Nibati, Cotamosu, Crystal Palace, Atira Vallecano, Latin Lady Spain, Emmanuel Crucible, Latin Lady England, Timon Pari, Penipo K. Dugu, in a 15th position, Rudy Liga, Dajon, Uri Lady Gessi, in a Premiership. Oma kodu Real Vallecano to wala to relay the Spain. Ema jagba ipe UEFA Conference League final. Ni oma da ni ale to ni. Ni Leipzig ni relay the Germany. Ni wansi ma akpade. Eje kin tesu adi lati vito ili sikwe. Eje jemo kwe nito je. Akon modba Eko ta mosiko. Crystal Palace Oliver Glasner. Lufike de. Ni bati sa ipe me sa tu pari. Tu pe me jipe. Ni pari sa yo. Oma lo koda oye koti finisha yen sile. Ebi akon modba Crystal Palace. Ko si lo wa se mi se abi ko lo gba ise ge bi akon lo gba iko mi amon ti o je ko fi sile ni fe so se tun to tun mo spe ni ni ojo to ma keyin ge bi akon mo gba Crystal Palace a de so o le pada lojo mi tori ko si ti o sele bi mo ni o ta lo mo ku yo pada leyin odun mi mele kan to le lodun mewa lati wa de akon mo gba iko ria mabi ni bayi Oliver Glasner o ti wa so o ni o nfe lu anfani fe so se tun ni lati gba die ye Europa Conference League ki on le ba pari pelu ayo ati alafia pelu ifitan bale ni e ma be ri Crystal Palace won gba league ta mo si Europa League kankan ri won gba ife ye kankan to jomo ti Europe ri o ma je akoko fun won to ba gba tele ni to ba pada no ero iko ta mo si Real Vallecano ni ogbe ni o tu wa so pe ah inu won wa tu wa du tori pe anfani ma wa fun eniken to ba jabe olubori lale toni lati lo si Europa League e ma gbagbe en to ba jawe olubori ni Europa Conference League o ma lo si Europa League en ba jawe bori ni Europa League o ma lo si European Champions League lo je ki Aston Villa ona meji ni won gba pegede yato pe won win ni Europa League won ti pegede tele ninu league agbajeun orilede Gesi ni orilede Gesi tori pe ipo kerin ni won se ko marun lo si lo si Champions League nitori na Europa ni iko to ba jawe bori lale toni lo ma lanfani ati lo yato pe won gba ife ye Europa Conference League eje ki tesiwaju lori eto loni nigbati iko ta mo si Enugu Rangers ti won gba league ade ori league agbaje orilede Nigeria teni Texan ta to mo ti wa ni ile temi bayo je mo pe ni awon to je olusakoso iko ta mo si iko Enugu Rangers be latodo eni ti gbogbo wa mo si Eke ti oke to je olori oko fun iko na lo ni elekeson lo e ta ma gba yi ko sere o o tun mo se pe kura ni ni ijanu awon isakoso Rangers Football Club Enugu ati awon agbabolu Rangers International ti awon jori daju pe awon mu se awon lo kudu la fi gba elekeson league agbajeun orilede Nigeria ta mo si Nigeria Football Professional League NPFL mo ti kuro nbe o mo ti wa ni odo olowo emu Nigeria tele mo so nipa Greg Etafia gbogbo ile mo Greg Etafia o ti pe fun ta pe fun pe papa lenu jo meta yi pe asko ta ma nilo lati gbaruku ti olowo emu wa ki jo olowo emu tele o olowo emu wa lowo lowo ti gbogbo aye mo si Stanley Nwabali mo be ko Stanley Nwabali o lo won ati ko to ngba bolu je fun orilede South Africa ta mo si Chipa United ni won fi oro woro ti won si jo joko ni joko alafia la so pe korikalku ko ma bere aniyan re lo lototo ti o si janu e Nwabali lati gba na ni o ti ni iko to ngba bolu jeun fun amo pelu pe ko ni ko to ngba bolu jeun fun ni ogbeni to je olowo emu tele Greg Etafia lo wa ro iko awon alakoso league bolu ya orilede Nigeria Football Federation pe nje se ya se nla mani o ma se ke ka ba mo e Stanley Nwabali lowo lowo bayi o wa lara awon olowo emu wa to daju o ni ko wa se asko tan tanu re ti o ni ko o ni asko tan fa mo ra re asko la wu ai wuri fun iwa fi lokan bale iwa pe awa ti e o iwo ti wa o ni amo ita se yi to wa di pe an lo si dije a n gba fe so se olore do re a wa pe Stanley Nwabali mo nitori pe ko ni ko to tun mo se pe owo epo lele bala le n ba ni lele ba Stanley Nwabali la e le ba la owo eje oloku die ka to olorun ni ko lo ba to mo la o ti Stanley Nwabali ba se be to lo da po mo iko la kan to wa ji pada a je pe te ba pe ti o ba dahun ebi ni o Greg Etafia lo so be je kin sare lo si orilede Gesi mo be lo so ro Angel Di Maria gbogbo ala mo pe bolu to ngba o ngba fun iko Benfica lowo lowo amo mo orilede Argentina ni o ma ti oro kon gba to fi oro wa
e tun fi oro wa lenu pelu kan ninu awon akoriri ko ta ori ile se radio ta mo si BBC sport yo won ma ni kini o kilo ri lowo to to ri lobe to wa lowo to so pe Luis Aha ko ma da only Luis Aha to je akon mo da to gba fi ye work up ni ori a be se wo ye abinu eni ni o olosoku fa to tun o fi gbada so royo fun ko Manchester United ko aso speja kwa to speja binu no mi kuro ni ko Manchester United nitori pe mi wa ha bebe akon mo da nigba yen oni o kunra hun owo ti e mo don se fun o sa kunra hun ko be ri ni ohun lato rara rara hun to so nfa to fi kuro ninu iko eni yen e je ki n se kini ki n sare lo si oke lohun ti ba ma parade ni kia kia n bere si ni je e ma gbagbe mo si ma pada mu iroyin yen o nitori pe agbabo ti mo ni iko Man U ati Man City won du mi koko ni o ti ma mu ah enzo malaysia agolo bi atutun fun Man City o so nipa Jack Grealish pe o dabi igba to e pe o ma lo Alonso se e olulufe ko Chelsea Alonso so ro kan laaro yi o ni kini if he ko Chelsea if he lu igba bayi ni if jijiji bayi ni imagine if jijiji opopolo awon agbabolu ni o pada jabo eyin olulufe ko Chelsea ko ma dabi igba sa ko nira yin awon agbabolu o wo le very monu ko Chelsea ti Alonso to ni o ma fi logologo o ma fi lagbaragba ka kan jabo awon le fe ko jabo te o very monu ko yen awon le fe ri o ya 0818150 9290 gbogbo en ti eni iko Barcelona ni o en ti eni iko Manchester United ni bi Arsenal ba ti egba die ye nje adabo ko wa be teyin o very monu sa to nbo 0818150 9290 abi Man City leyin taladabo te very mo taladabo te wo ko ye kiko Man City ko ra en ti Chelsea mo reti pe yin o Chelsea oro en gangan ni mo wa so loni tani agbabo te ro pe ko Chelsea o nilo bayi ta le fe ko ma lo 0818150 9290 ojo le ya ni ka to lo kidi o ye pe wo ni ya

0: ọpẹ ni fun ọlọrun ọba laura bi ọba wi be de be ti eni ri be mo wo emi wa lesin akira wa pe ako odun leya todun ina to ba wa laye adupe o
1: gbeni fun ọlọrun
0: ba ko ti gba bi akoko ọgba wa pupo ni won ba e to gba wa ina a fi ki wa pe ako odun ako iyedan odun yo la ma se Monkey Baba was very majesty, Yoba Adeyemi, Oluwasegun Ajasa, Awuse Tolu Bongo. Baba Eku Odo, Ese Ku, and also Ming Baba Deme, Ka Kaga, Agbodo Masalaye, Ese Gan, Olorun Arati Tenasi, Dada, Oju Neti Eku Odo. Baba was very majesty, Oba Amali Akiwa Agbede Yi, Baba Eku Odo, Na Re Na Re Baganti Zopia. I know my quodon. I took one, Ossi. I want to get a took one of the bad Google to call him. I should have a ballad, you know, Kudo. I think so. We're not in Mugo. But my lama say, I quodon, a Miluni Jassi Mafua, and now put on Dua, not on Lucy, and that if I could add that to pay law. Ah, I mean, your poor Baba, a madu, only white, like Badu, Mukiba, a joke quodon. Ti leya akodun ti bede a ta jo se popo baba mi niyan e se adupe gan o a jo pe fun wa gbogbo e te wa kimi lori radio kaakiri kaakiri e te se video te se TikTok te se te sa se gbogbo Facebook mo dupe lo yin o le ma da ko o popo eyan po eyan po mo ki general manager wa ki tori general ja wa ki director wa ti mo lati sale pepe nbi ki lo soke lohun Alaja course akosle mo ki da da se ko adu ti wa mo si ki director wa omo babeni princess wura ola adegoke oke na ladina mama wa tori pe ade dubete ba ni lere oba ya wa mama si o gbogbo yin loga loga ile ise yi mo ki ati ile ise mi na to ku te ti kan si mi mo dupe lo yin melo ni so gbogbo yin oba na mo dupe lo yin o eyin bale mo dupe lo yin e ma binu ako gba mi ni So, Your Majesty, Oba Ogurumbi, Unisasa Tilu Sasa, Mokipe Kuti Ayeye, Odukene Late Ese, Ona Timovegba, Toripe Miurine, Oni Ganganlo, Eko Jadi. Etiget, Dini Ye, Suma Mori Miurine, Ntansi, Jejolo Ekatisi, Mobain Dupe, Eso Kolo Kodunla Yo, Pagana Eka Dupe Lugwa Unye, Timo Wa, Awa Dupe Lo, Yawa Ben Cash. Yawa Ben Cash, Mokin Dada, Kuodun, Aku, Yeda, Sok, Wadun, La, Yena, Aku, Didi, Ojo, Nguan, Loba, Loba, Tumwa, Wa, Gwe, Legwe, Legwe, Ke, Wasi, Vi, Ye, Ye, Dukwe, Ti, Oba, Unisa, Satu, Sasa, Oba, Grumbi, Akin, Yo. Yawa, Yegwe, Akwe, Di, Ya, Kogun, Yawa, Ya, Ola, Enokan, Tawa, Je, Grand, Metron, Yawa, Akogun, Ta, Je, Metron, Aki, Yena, Kwe, Kwa, Duti, Wa, Ujo, Neti, Ye, Oma meta ilu ijwe ilaki uku anosi de bede mudupe lowe ese ujwe eba binu ile ya ta nse yi eji ase ni wani wawu mati wansi nisu arimari no mwanje loko mwanti ya foko jako
1: tia ya fena adi wani omu agbiri ite mwosi anyo fiara lulu komi
0: kia wani nyakodon wani wabu
1: muki bebu ya yele si musulimi pe ya kuwa ya yodun ti ile ya lashe yudua eme wa shepu kore la ye ninu wuni nola ni mworo ami epo
0: eta fe se je sa lo si le epo bi se wa lo se ose ori me lu kolon so ni se bo ni se bo lo ri le epo eyan yan wa odun wa ta e ma je atun yin mita le pelu gogo boy ta fi ran yi ene keko bi ta won ta nso npa won yi awo mobi to wa ni first tag ni first tag town first gate mobi to wa nbe on alabo lamide awon ni won wa nbe gate won pe pere pere ijoba ni ki won ta oni won ta won jiwo eseyin se pe ta ba ti ta nkan ti o ba pe o ti ye ko pe e pe no ara ilu use don dada din niyan bakan na ni mobi to wa ni owo ni kokoro ninu ninu agbado te ba lo sona lakoko te ba gbaja iwole lona jaka si joshon e ja sona lakoko owo ni kokoro na pe mobi to wa nbe ni caterpillar alagba eku eme ani won wa ni beun alagba eku eme ni won wa ni beun ni onibuku be ba tin lo ni ona jiro kumbi ni nona atan mobi to wa nbe na o na pe pere pere ni onibuku ya be ke re point gauge won pe pere pere be ba ston lo si ona badagire nbe mo bi to wa ni oko afo ohun na gidi won pe pere pere nibe eya sibe tera epo ni oko afo yen alagba sile balogun ani won ni da won ni ireo bakan na mo bi so na to wa ni ona badagbe na e ba to so so waju bayi ohun na pe pere pere ma binu pa se wa ni la se so fun te na ba se toto a de karalu ki won gbo oju mi ti wa o gbogbo yin ti an se awon kan toto lasiko yi e ma jawo nbe o sugbe je karanti ba se so no way e da ko mo be wa e je karu ta won mo ti awon eni bi ti won ku sakata won e da kun je karu mo ka ma ja yo poro ka ma fi adu aran won lowo bi ti won wa ko ba mi ko ba wa tu won sile
1: amen
0: to ku eti gbo ti alagba Sunday go abi ni wa e ma go yan so pa ti go ba ko ti ba ti ni go mo ba e sa bo mo se en te to we ti go go e ko le dero ko tu ba ko tu se se mo pe ti ba ga ni adan sa ona ti so ko ti do ba jo kan kan fa yi le ba won ti so ko ti do ba fa yi le e do fo so wo
1: po
0: e bo so ko ti oju ti awon eni bi won yi ko tin to ni bere ti ki lo point oju e mi wa bayi ni re na mo se to lo
2: Kini mi na ni ojo ra o ma san ni isan ara nfa mi so ori kiri ki ara ndun mi ibadi ku mi ibadi ko je temi ni ri daga na ti idagba to be gugu ogun ti mo lu lo n ja si pabo mo ti so yi ori to ti won so ni pe ma lo re gogi mo si capsule won ni ogun ogun gogi to pa pa gugu ami fe nri ni lesekese ni mo ti ya lo ba yin ra e gba e ma gbe mura kara yi wa pa wa kan do pada ah o se

aburo mama mi awon na bi beji egbon mama mi na bi beji emi gan fara mi baba beji kan lo ko shadu fuwa ko ran wa lo ko lo da gbogbo awon mo wa si lotun losi bond fm lawa 92.9 awon ta ma ki po o ha won po dada awon yan gidi mo ki

0: aku odun aku iyedun odun ayabo fun gbogbo wa iroyin apopo ile wa lo nde si eti igbo yin lati le se bond fe loni odun ileya to dapo mo ajodu awon ewe saju egba on foko to wa ninu iroyin yin are tinubu ati awon lesin lekan mo orilede yin ti ro awon muslimi lati ni emi ifara eni jin gba isokan laye ki won si laanu omo lakeji won bi a tin se odun leya awon nimo nipa ofin pe fun ijiya to gbopon fun enikeni to ba te to omode mole bi a tin sajajo odun awon ile ajo EFCC ti tare minister tele fun ina monamona lo si ogba ewon kuje fun awon ewon odun marule laadorin eti won ni yo se latari esun isewo ina mokumoku gbogbo eto lo ti wa ni sepe o lati da awon owo akoko omulede Ghana ti won wo olede South Africa lona aibofin mu lati da won pada si orilede won wa yoro yore lekre latenu abiodun folorun jo awon lekan molede wa Nigeria na ni won tin ke awon muslimi jake jado orilede ku ti odun ileya o are Bola Ahmed Tinubu ro awon muslimi ti pe odun ileya na lo nsapere anabi Ibrahim gege bi eni to ni igbagbo to gboran to si setan lati rubo si olorun nigba ti won wo pe olede wa Nigeria wa loju ona atunse ati imupada bo sipo won ni gbogbo ipodija to nkoju olede wa Nigeria na lo ma rode lo mumi o ti orilede ma kun fun oro fun teru somo to nge be are Tinubu ti won se le ri pe a o bori isoro to nkoju eto abo won oro gbogbo muslimi lati lo asiko to yato igbadura fun alaafia ati isokan olede wa Nigeria ti won si gbadura fun awon adari ki edumare ku fun ologbon ni loro ti en to je are legbimo asese alagba gosi apade ninu ise ikini ku odun si awon omo muslimi lati owo alamoran pataki won lori iroyin alagba esene eyibo won ni akoko ipe fun adura ati ijowo ara eni sile fun olorun senator apade to ni gbogbo awon muslimi gbodo se ajo pipelu awon aladugbo won to ku die ka to fun won ni won gbodo ma ranti o pe omo lede wa Nigeria ni won ti won si ni emi omo Nigeria won ni ki won gbadura ati tokikan fun alaafia ati isokan olede wa Nigeria bakan na ni won ni ki won gbadura fun awon agbe ati awon to ye pe o wa lowo awon ajinigbe ki won pada si won laya talaafia o ninu ra benugan legbumo asoju tofin omowe Abbas Tajuddin ninu check ni kodo ti won lati owo alamoran pataki lori iroyin won Musa Kichi na ni mo ti salaye pe odun leya se apojuwe ife ti olorun ba ala ni ti wa o tun sapojuwe bi anabi Ibrahim se je eni to ni igbagbo ninu olorun won ro gbogbo musulmi jake jado olede lati tun igbagbo won ninu olorun ba ala ati olede wa Nigeria se won ni bi a se sumo asiko eto idibo gbogbogbo omowe Tajuddin ro gbogbo omo olede lati gbadura ki eto idibo na lo ni irowo oro se gbogbo eka gbogbo ninu ise ti a obirin akoko ni olede to ti je aya re senator Olureme Tinubu won ro gbogbo omo olede Nigeria lati fi asiko yi feran eni keji won gege bi ara won ki won sumebi ki won ara ki won jo gbe po koko omo lugbo po ki won to bonu awo ti won si bo fun ara won ki olede wa Nigeria ko le ni idagbasoke to gbopon si dada won ti ro awon muslim lati ma gbe ni alaafia ko si ma se atile fun onile keji won ki won si lo wa anu si awon to ku die ka to fun bi a se sojun leya o en to je olidasile ijo kan to pe ni Muhammad Rasulullah Global Family Sheikh Ahmad Ibrahim Buhari Al Mukhtar no lo soro amoro yi ni ise ti won je bibi idi eto wa ni turu lere ilu eto Sheikh Buhari Al Mukhtar ro awon muslimi lati yago fun awon iwa buruku o si ro awon to je pe won ta so ala si oruko mu nipa pipa awon eyan nipa ifonofo se lati dawo re duro o ni olorun ba ala ko feru iwa be ife alaafia ati isokan na ni olorun ba se
1: ati yedo emi wa se opolopo agbara olorun gege bi mo le so ninu kutuba odun yi of development or do you anoni islam fe ti sibe ko fini ta ba pere o ni go lo pere o ti be pe to wa ti le lo pere o le da je ko to si mo fe ka no wa nu
0: o te si waju lati ma ro gbogbo omo ri lati se atile fun ijoba loju na ti ri pe olede wa nigeria gboke agba o ro won lati dibo pe ni to ba won to ba di atiku dibo bako na ni won ki gbogbo awon ewe bi a se se ajojun ayajo ewe ninu oro ti imam abdulgani opeloyeru ro gbogbo muslimi agba laye lati ma fun omo lateji won to ku die ka to fun nitori pe eleyi na ni olorun ba ala nfe o awon muslimi ni agbole ijoba ti amo ti keja GRA ati agbegbe re ni won dara mo po mo awon muslimi le ise bond fe ati national broadcast academy lati kirun video nigba to n soro nibi waasi eti won se nidi ti bond fe loni imam kazim po fun mi ro gbogbo awon alatele won lati ri pe won mu ileri ti won ba se won mu se gege bi ti anabi ibrahim imam po fun mi ro gbogbo awon muslimi lati ni igbagbo ninu olorun dipo ohun ti won ba koju lowo lowo o ro awon muslimi lati ma keko nipa sise ife fun omo lateji won ati ma fun awon to ku die ka to fun pari paro irun idi na ni ibi ti won ti pa eran agbo ti imam ti na obere soke eka to mu toto ilera ni ipile eko eleketa na lo ti ti re mule isetan re lati pe awon molebi ati gbogbo olugbe ipile eko na ni o n gbe ni ilera to pe ba se nse popo si odun leya ati ajodun awon iwe ti amo si sibede e to je akowi agba fun ekun keta ninu ti ilera ni ipile eko dokita mosoratu adeleke lo so eledi mo ninu atesode so fi tita oni odun mejeji ta nse lowo na lo pe fun ife isokan ati ri pe a nse atile fun omo lateji wa dokita adeleke to sapejuwe odun ilera gebi eto ran wa leti igboran oju anu ati atile fun omo lateji wa o ro gbogbo olugbe lati ma gbe ni ailewu kon si ma yago fun awon iwa to le se jamba fun ilera won bi ati nse odun ati lati wa ri pe won da gbogbo awon omo won awon agbalagba atawon te pe ara won ko le o se like ayajo awon ewe na lo ran gbogbo wa leti pe awon omo wa nilo ilera eti oke ka ma fun won lounje lati ko to to ati ounje to ye ka ri pe a n da gbogbo won nibi eto eko won ka ma gba abere ajesara fun won ka si fun won lanfaani lati ma dagba soke ti won si se aseyori iye bi oro dokita na o ni ijoba na lo ti setan lati ri pe eto ilera o kale kako o si rinle won si ma gbiyanju lati ri pe eto ilera to peye na ni won fun gbogbo olugbe dokita adeleke ro gbogbo awon olugbe lati ma gbe ni alaafia kon ma soju anu fun enikeji won kon si ma wo awon iwa ti o mu ki ilera won ko gbe kan si akojopo iroyin agbaye na lo n de se ti igboyin o lati le se bond fm 92.9

0: kaabo pada akojopo ri agbaye lo nte siwaju lati le se bond fe adupe pe e se nteti siwa gbogbo ojo 17 osu karun na ni ayajo awon ewe lododun ojo eje ojo isimi lenu ise eti won ya soto lati fi bola fun awon ogo were wa bi o se je ajodun lo lowo lowo bayi agbodo mo awon eto eto je ti awon mo papa eto won lori ilera eto eko ati abo ninu akanse ijabo ti asoju koroyin wa seliwe ano jabo yi o foju wo ise pataki ayajo awon ewe eje ka gbo ninu akasile eti o nbe ninu kuluwa
1: je o tokun pataki ba ti fi se ile se

N'eziokwu, eziokwu. Flavor na-ekwu na ya na Chidimma ga-ebi. Chidimma ga-ebi. N'eziokwu, eziokwu, ihe mere nje kọwa egwu a bụ na anyị mara na taa bụ abalị 27 n'ọnwa Mee n'afọ a bụ afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ụmụaka. Si na taa bụ gịnị? Ụbọchị ụmụaka. Ụbọchị ụmụaka ya bụ Children's Day dịka a na-akpọ ya n'asụsụ bekee, bụ nke a na-eme kwa Mee abalị 27 n'ọnwa Mee afọ ọbụla. Ọ bụ ihe omume a haziri iji na-echeta ụmụaka, na-akwalite oke ndị ruru ha, ma na-eme ka amata mkpa ọ dị iji ahụike ha, mmụta ha kpọrọ mkpa, iji ya kpọrọ ihe, ghara iji ya na-egwu egwu. Gị nne maọbụ nna, ama m na obi na-atọ gị ụtọ na ị nwere ụmụ, mana olee otu ị si ele ha anya? Ị na-ele ha anya ka ngwa ụlọ gị? Ụmụ m, nke ọ sọrọ m na-eme ha. Ụmụ m, onwe onye ọ gbasara. Ichekwa otu ahụ, amakwa na echiche gị hikwara ụzọ. E nwekwa onye ọ gbasara. Nke mbụ bụ, echefula na ụmụaka bụ onyinye sitere n'aka Chineke. N'ihi ya, otu isi emeso ha na otu isi ele ha anya gbasakwara Chineke. Ọ bụ ha nyere gị ụmụaka. Ọ dị ka ụta mmadụ na-enweta ihe nye gị, si ngwa jidoro m ha, leziere m ya anya. Chineke nyere gị ụmụaka ndị a ka elezie ha anya. Elee otu isi emeso ha. Ọtụtụ nne na nna ji ụmụ ha kpọrọ mkpa, obi abụọ adịghị ya. Ha na-elezi, agbakwa mbọ ilezi ụmụaka ha anya. Mana e nwee ndị nke bụ mkpa ha bụ ka a mụọ nwa. Ha sị gị na oche na-azụ nwa. Mkpa nwatakịrị ahụ gaghị eji ya kpọrọ, onwe ihe a ga-eji ya kpọrọ. Nwatakịrị na-ebe akwa, nke a dị mkpa. Ọ gbasara onye mba. Ihe a na-echetara anyị n'oge ụmụaka bụ na ọ dị mkpa ka anyị jiri ụmụaka anyị kpọrọ ihe, na-egboro ha mkpa ha. Kachasị ihe gbasara agụmakwụkwọ ha, kachasị n'ihe gbasara ahụike, kachasị ugbu a ihe ọjọọ na-eme ebe niile. Nchebe nke ụmụaka dị anyị n'aka. Ọ dị mkpa ka anyị na-elezi ụmụaka anyị anya, na-agbachite ọdachi ndị nwere ike ịdakwasị ha. N'ihi na ụmụ bụ onye si n'aka Chineke, ọ dị oke mkpa nke ukwuu ka anyị jiri ha kpọrọ ihe.

0: Omenibu.
1: Nke ọma mere ga.
0: Ezekwe ezekwe nke ọma ga na-eme maka na taa bụ ụbọchị ọma, taa bụ Children's Day, ụbọchị ụmụaka, bụrụ kwa ụbọchị Sala.
1: Ebudo nwata.
0: Abụ m Sala. M sorry, ọ bụghị.
1: N'ịbụ Sala.
0: Ọyọ kwuru.
1: Ayasi na ọnụ bụọ.
0: Obi ndụ bụ aṅụrị aṅụrị.
1: Eziokwu na ọkwa ya na ekwugharị ka onu anyị si na
0: ada. Nke mbụ bụ na ego m amala.
1: Hei, ọ bụ ụsa mara. Ahụ m ihe ọzọ
0: iri. Ewedu.
1: Nri osikapa.
0: Akabere ozi ọ na-esikapa ọka dị ebe a.
1: Ọ bụrụ gbaa ma.
0: Eji ube atọ ọka. Ebe eziokwu ọ bụ na agụ na agụ gị ebe ahụ. Ebe a na eziokwu mana ndị striti gị mba. Maka ehi niile a rakpọ arịa everywhere.
1: Egbu ya taa egbu echi.
0: Kwesịkwa egbu ya taa ede agakwa na maka na na-amụ mma na-eto ezo ndụ nwamkpịa na-eto ogologo
1: adị
0: mma ta kasị na anabata gị na omenigbo nke ụbọchị taa bụ omenigbo ụbọchị Children's Day bụrụkwa ụbọchị Sala.
1: Ọdakọ a na-akpọ nke ọdakọ ọdakọrọ adakọ ọbịa
0: na nke taa bụ ụbọchị Wednesday abalị nke iri abụọ na asaa n'ọnwa Mee. Eji m akwụkwọ akụkọ Daily Trust na New Telegraph. Aha mbụ Chinedu
1: Chukwu. Ekele ngị onye ọma na-ege ntị ya gaziere gị n'ihu gonu ka ụbọchị nke taa si wee na-adaba adaba. Eji m akwụkwọ akụkọ Leadership na The Nation. Aha mbụ Ngozi Ndụche. Biko nwee ndidi sonyere anyị ka anyị na gị nọrịa n'omenigbo nke ụbọchị taa. Agakwala ebe ọ bụla.
0: Adịma adị ama ma onwekwa onye gburu anụ nye gị a sịkwa na ọ dị na-akpụ isi na maka na
1: Chinedu ugboro ole ka m kpọrọ gị
0: ofu ugboro ka m nụrụ
1: ngwa gaa n'ihu ọsọ
0: maka na ọ bụkwa nke osi wee dị don't ask
1: ngwa gaa n'ihu
0: ikweta na igeri
1: gaa n'ihu.
0: Adịma na mmemme Dolph Kabir nakwa mmemme Children's Day. Tinubu ekwela ndị ala anyị nkwa ịkwalite nchekwa ma kpọọ oku ịdị n'otu n'ala anyị na mpaghara dị iche iche. Wee kwuo na ndị ntorobịa na ụmụ nke na-etolite etolite kwesịkwa nọrọ ka ha sonye n'ihe a na-eme kenye ohere ka ha na ekwuche ha mgbe niile. Dịka Kpabio, Abbas, Barak, Kalu na ndị ọzọ nkwere nkwa na na-arịọ ọha obodo ka onye ọbụla na-atụnye oke nke ya n'ịkwalite ala anyị ịdị n'otu na-ekpekwara ala anyị ekpere. Nke ọzọ na-atọtọ bụ na gọọmenti etiti ji 50% 50% budata ego njem ụgbọ oloko
1: maka taa na-echekwa
0: gbam. Ya bụ akụkọ ọdịnihu nke abụọ nke atọ na nke ise tinyere nke isii na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ya gazie otu akụkọ anyị gụpụtara ugbu a dịkwazị na akwụkwọ akụkọ Leadership wee kwuo si maka mmemme Idel Kabir Tinubu ndị aka na-achị steeti Akpabio bụ ekpere ha na-ekwe anyị nkwa na nchekwa ga-akawanye mma a wee na-akpọ oku ka anyị dị n'otu maka na ịdị n'otu bụ ya na-eweta ọganihu. Ọ dị mma. Nke a bụ nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Leadership n'ihu nke asaa. Ekeleke na-agakwa n'ihu n'akwụkwọ akụkọ The Nation wee kwuo si na nwunye onye isi ala anyị bụ Olureme Tinubu bụ ụka udo bụ ihe ọ na-akpọ na ezi mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka na asị na atọwa ụtọ kekesizi ekwe
0: siwepaụ
1: mana ọ bụchakwu ya bụ ihe nchọ ikwu n'ọkwanụ ụtọ mmadụ na-abụ otu onye ji ka anyị na-atọ ụtọ n'ọkwanụ ya bụ ihe ọ na-ekwu maka ya. Akụme
0: mbụrụ gị aga m achọ ka ọ bụrụ na ga-eji ụtọ ahụ na gị na-atọ
1: ọ kakwanụ mma onye ọbụla weta ya bụ ụtọ iweta nke gị nweta nke ma tụkọ ya ọnụ ọtọlụgwogwo gawa. Akụme kpọkwara oku wee na-ekwusi ka anyị nyefee onwe anyị maka ọdịmma mmadụ n'ibe anyị ka anyị ghara ị na-ekwusa ọsọ nke ya dịrị anyị na mma nke ya dịrị anyị na mma kama na anyị na-ekwu nke ga-adịkwara ndị nke ọzọ mma na akwụkwọ Coordination ka ị ga-enweta nke a ebee ka ọ dị ịga n'ihu nke asaa ịgụrụ ya nke ọma. E nwere ọtụtụ ozi ekele
0: mana ozi ndị ọzọ ka dị akụkọ niile dịrị ndị ju anya aka ka ọkachasị ịma na ọ dara ndakọ ọkpọlọ pọn ka m na-akpụ ya na nke taa Wednesday nakwa Sala. Ọ dị mma. Ụlọ ọrụ INEC ya bụ ntụpụta nakwa usoro ntuliaka ụlọ ọrụ INEC wepụtara kwesịrị ịgbado ụkwụ n'usoro iwu na-achị ntuliaka n'ala anyị. O nweghị ihe ntinye maọbụ ihe mwepụ. Ụlọ ikpe bụ ha kụrụ ya bụ stampụ si otu a ka o kwesịrị dị. Ị ga-agachọ ihe mere ha ji wee gbaa isi akwara kwechiri na oga diriri otu a na ihu nke ire nke abụọ na nke anọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
1: nke a wee kwuo si Amechi Hayatudin bụ ndị anabataghị mpụtara ntuli aka ọ bụrụ ka Atiku ka a na-agụ ya bụ na Atiku bụ ya na-enwe mmeri ị gaa na akwụkwọ akụkọ leadership ị ga-agụrụ nke a nke ọma n'ihu nke asaa otu akụkọ gbakwara elu na akwụkwọ akụkọ The Nation o wee kwuo si Amechi Hayatudin anabataghị mmeri Atiku meriri n'ihu nke abụọ na The Nation.
0: So, asị ihe mara bụ na onye ọbụla bụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị
1: asị onye onye ekwetaghị n'ihe kwu ya na-egeri ya ga ụlọ ikpe ya ga ụlọ ikpe go to court.
0: Ọzọ dịka ibe ya bụ na ịbụrụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị nke a na-agụ otu abụọ ma ịmụghị anya ihe
1: abụọ isi otu puku
0: abụọ
1: otu
0: narị na iri ise tupu ịmara ihe na-eme ụgwọ mmiri
1: ya bụ ọnụ agụsi mụrụ anya ka azụ
0: mụrụkwa anya mechi akụkọ mebe na arahụra mgbe a na-agụ nka adịma otu akụkọ ahụ dịkwa na akwụkwọ akụkọ Daily Trust n'ihu nke iri na abụọ mana ka m were nke a maka na nke ka mkpa bụ ihe gbasara ụmụaka maka mmemme 27 May bụ ụbọchị ụmụaka n'agbanyeghị mbọ niile a na-agba nakwa tịkatịka niile ndị nne na nna na-agba na nke ọha obodo na-agba ụmụaka ka bụkwa ndị ọ na-akacha emetụta ma ọ daa ọha nwaka ọ na-akacha ha n'isi mgbe ụfọdụ a na-asị ụmụaka ụmụ nwaanyị nakwa ndị nwere nkwarụ ma n'ile anya na onye nwere nkwarụ nwere ike nwere jiri uche ya kpaa nkata mara ka ọ ga-esi kwa onye ụkwụ wara nwaanyị nwere ike ọ bụrụ nwaanyị mgbagotagoro ojirikwu uche ya kpaa nkata mara ka ọ ga-esi kwa onye ụkwụ wara mana nwatakịrị olee uche ọ ga-eji mee nke ya ị ga-enweta akụkọ a n'ihu nke ise na nke isi na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
1: nke a wee kwuo si na ụlọikpe enyela Jonathan ohere ka ọ gazọ ọkwa onye isi ala ị ga-agụrụ nke a n'akwụkwọ akụkọ leadership n'ihu nke asatọ ị gaa n'akwụkwọ akụkọ The Nation o wee kwesị na ụlọ ikpe anabataghị ikpe ahụ ewepụtara ka amachie Jonathan ịga n'ihu maka ịchọ ịzọkwa onye isi ala wee na-ekwusie o nwere egwu a na-agụwa onye a na-agba ala moje n'aṅụrị onye nwe a na-agwa na okwegonu ịya mma mma ka anyị na-eji anya lere oji anya
0: egwuri ji wee kpaa nkụ n'ime
1: ị gaa n'akwụkwọ akụkọ The Nation
0: ịwere nke ahụ ihe ka bụ n'akwụkwọ akụkọ New Telegram ị ga-enwetakwa ya ọzọ ị ga-enwetakwa ya na ihu nke iri abụọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka m nwere nke a ndị ntorobịa mmadụ isii ndị na-ala maka mmemme Sala na-ala Sokoto maka mmemme Sala tufuru ndụ ha n'ihe mberede okporo ụzọ.
1: Chinedu, ọ bụghị ụdị akụ a ka m chọrọ ịnụ.
0: Ọ bụ ọnụ mere edere ya n'akwụkwọ akụkọ. Ede nke dị mede nke dị njọ. Maka na o nwere ihe nchọpụtara. Ụmụ Awụsa na-ada anya wawawawawawa. Eziokwu ndụ ụnụ ọdịda abụọ.
1: Ọdịghị
0: abụọ. Ndị a na-eme o nwere nke nyere ha otu nke ọ nyere na n'okporo ụzọ agege motor road. N'ụtụtụ eziokwu ọbụna nna ya nso ọka na-adụtụ ogbe aka ntị mana Chineke zọrọ ya ya bụ akụkọ na-afụ ntị ụfọdụ n'ihu nke iri abụọ na asaa na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
1: ọ dị mma ugbu a ka anyị gaziri ahịa ịlaghachitakwa azụ oge fọrọ na Nigeria kọtọpụ nke fọn biko agakwala ebe ọ bụla.
2: Your data don't finish and you not get money to solve. The GT Bank airtime and data load day for you anytime. Just dial star 737 star 90# to borrow.

0: terms and conditions apply, sha. You no go ever hang with the GT Bank airtime and data loan.
1: Ade manya na hachila maka ya bom omeni bu anya batala ka ya mala chi ka ega ni une ba e kwosere e ji makwa ko daily trust na new telegraph kam were nka we bro maka gbugbu ihe gbasara enwe nchekwa na ala anyi nare mada to na 17 bu ndi egburu egbu nare mada to na 14 bu ndi atoro atoro ni monwa me aye no ni mi eru gba olo olo isi olo nche kwa na gbaya mba ma ni nkato na nkisi na kwa kwa new telegraph
2: makuma akwukwo ndi ahun awakporo na state Oyo eme kai mata na ejidela mmadu asato bu ndi nke na enyenyo ebe otu NUT netinye etinye iwu maka egbu abụbu ọrụ igazi anihu nke 22 na akwa akọ leadership egodaru akụkọ nke
1: anyị ezigbo biko kwa na o nwere onye nke asị na a na-atụgoda aka na aka ya dị na ya bụ ihe si jidekwu ya tupu a
2: jụcha ya ajụjụ nke ọma
1: maka na ọkwanụ mmadụ nwee ogoda ewu na atakwu
2: onye no otu akụkọ adịkwazị na akwa akọ the nation gaa n'ihu gụrụ ya nke ọma n'ihu nke 26
1: jiri nganga gbara ịbịa iweta nsogbu n'otu NDC ọsọ were nnọọ nganga otu a na-eji nganga gbara ihe ọsọ were nganga gbara iweta nsogbu n'otu NDC ọsọ obi gwara ndị ahụ na-achọ ọcha gbute ọcha egbute kwuo na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ nke ngwa eguzobere maka idozi ala anyị ọ bụghị maka iji agba mgbere ahịa ị ga-enweta n'ihu nke anọ na nke 27 na akwakọ new telegraph
2: ọ dị mma ọkwanụ mpịachi ka anyị na-apịachizi maka omenigbo nke ụbọchị taa aga m akwụrụ n'okwu ogochu ogochukwu aga m akwụrụ n'okwu ihe ahịa aka nkọwa n'okwu Chinedu Chukwu wee na-asị biko ka anyị gbaa mbọ maka ọdịmma ala anyị maka na ala anyị dị mma ọ dịkwara gị ana m ekele nkasi obi Chinwoba ma onye kpara anyị aka n'igwe abụ m Ngozi Ndịche ka emesịa
1: ebe m onwe m Chinedu Chukwu na-asị gị ebe ọbụla na onwe na-eri sala nke gị ma emechu Dresden biko ya bụrụkwa n'udo n'ụzọ udo ana m ekele gị maka ige ntị emesịa.

ya gazie onye ọma na-ege ntị. Kelere m gị nnọọ na isonyere anyị n'ihe omume a, sị na mmalite wuru ugbu anyị na-apịachi apịachi n'ihi na ihe ọbụla nwere mmalite na-enwe njedebe. Eji m aha Ngọzi Nduche Chinedu-Chukwu na-ekele gị onye ọma na-ege ntị, na-asị gị imeela maka isonyere anyị, ma na-echetakwara gị na o jiri ọkara gata elekere na abụ echi anyị ga-eburukwa oche, metakwa gị mma n'oge ndị Igbo. Gbaa mbọ sonyere anyị. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba, mgbe a na m enyefe gị n'aka Usman Ibrahim maka iduru gị gawa n'ihu n'oge ndị nke Hausa. Ka emesịa ụbọchị nta ka anyị chụọ akwa.

0: Dangane da wannan sallar layya, mun zaga da mijin sakonnin jama'a na fatan alheri a wannan sallar layya. Sunana Umar Kurdun Daye. Yanzu ga ta bakin marafan Lagos Alhaji Audu Umaru sai ya ce,
1: "Mun gode ma Allah mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan lokaci, yanda ya kawo mu wannan lokaci lafiya ubangijin Allah ya nuna mana mun shiga sallar lafiya. Duk jama'a da suka yi tafiya kuma suka je maka ubangijin Allah ya dawo da su lafiya. Allah ya sa a yi karbabbiya. Masu burin zuwa kuma Allah ya buɗa ya bada ikon yadda za a yi. Abu ne dai da muka saba kullum, sai dai mu riƙa ba juna magana kuma ana dai tausar juna dai har yanzu saboda kowa ya san yadda lokaci yake. Sallah dai ibada ce, yankan nan kuma ibada ne. In Allah ya kawo yanda za a yi, ubangijin Allah ya sare yanda za a yi, a yi. Wani abu da mutum bai samu ba ya yadda ya wallafa ma Allah komi. Allah mai iya canza lokaci ne cikin ko da yaushe lokacin da ya ga dama. Ubangijin Allah ya sare yanda za a yi, kuma a yi hankuri, kuma a yi ta tausan mutane. Ana ba su haƙuri a yanda yanayin rayuwa yake. Mutane suna cikin wani yanayi da wani lokaci wanda yake kowa ya sani, amma ubangijin Allah shi ne muke ma addu'a ya nuna mana sallah lafiya, mu yi ta cikin ƙoshin lafiya, mu yi masawara, mu je idi, mu gashe da juna, kuma mu yi ma Allah barka. Marasa lafiya kuma musulmai Allah ya ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya.
0: Alhaji Audu Umaru, marafan Lagos. A halin za a matsayinka na marafan Lagos, wani irin kira musamman za ka yi al'ummar arewa da ke wani jiha ta Lagos ganin cewa mutum ya bar kasancewa tsintsaye maɗaurin ki ɗaya marafa?
1: Kira dai wanda muka saba ne, wanda yake duk inda aka aje shugaba irin na kasuwanni, irin na a ƙungiyance, za ka tarar da idan wani ya yi saƙa wani wayansu sai su kwance. Duk shi ne ke mai da Bahaushe baya. Idan wani ya yi saƙa wani ya kwance, duk shi ne matsalan. Kiran da nake musu shi ne, Allah dai shi yake naɗa na gaba, Allah kuma shi yake ba da shugabanci. Kuma su Yarbawa ma sun yi karin magana suka ce, duk wanda bai da ƙungiya ya ce bai zama komi ba. Duk in aka zo yanzu, kaga yanzu musulmai ai wata ƙungiya ce, Krista wani ƙungiya ce, akwai ƴan wuta, akwai ƴan aljanna, a lahira ma. To dole ne a ce an same ka wani guri. To duk inda ka samu kanka, idan Allah ya ɗaukaka wani, a taimaka mai, a kama mai don a ci gaba. Wannan abun yana mai da mu baya sosai a nan Lagos. Rashin jituwa, rashin yadda, rashin haɗin kai da kuma rabewan kai, wanda yake idan za mu koma mu ɗinke wannan. Ɗan arewa ya sani irin darajar da yake da kafin mutane, kafin mu zo, zan ce ba ma mutane ba, mu zubar ma da kanmu daraja a wa'insu gurare. To ubangijin kuma Allah ya haɗa kawunanmu ya sa mu gane.
0: Har yanzu wani kira musamman za ka yi zuwa ga matasa?
1: Matasa manyan gobe. Duk da dai gwamnati dai Allah na tuba, irin yadda na ga ake gwamnati da ake ce matasa manyan gobe, in ba wani ikon Allah ba kowa ya kama mukami. Yanzu ka duba irin sanatoci, akwai wanda yake tun lokacin shagari har yanzu so yake ya zamanto yana mukamin nan. To na maganan yara manyan gobe, idan yara suka taso an ki a bar mukami yara su kama. To ina maganan yara manyan gobe, shi yasa nake ba yara, nake ba ma matasa shawara. Kakkace don kayi makaranta, ta ce wai kai dole sai wannan makarantar da kai da ita za ka ci abinci, ka hada da sana'a. In baka koyi sana'a ba, in baka koyi aiki ba, ka je ka nemi yar sana'ar da za ka yi, da za ka rufa ma kanka asiri. Arziki na Allah ne. Ha, yanzu ana hannu baka hannu abun nan, yanda Hausawa suke faɗa. Matasa kowa ya tashi tsaye ya neman ma kansa. Kuma matasa da Allah a riƙa tausayin iyaye. Muna samun report da yawa. Mun san abun ba wai yayi easy bane, amma a riƙa tausayin iyaye don Allah don Annabi. Kuma iyaye kuma ba a ce don ku bane kuka haife su, kuma ku haye musu gaba ɗaya. In su ma suna da responsibility, a riƙa aunawa, a auna nan 30, a auna nan 50, a riƙa ƙoƙari ana taimakon juna. Allah ya ba mu zaman lafiya.
0: Gashi kuma zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta kuwa tuni ta fara register na tabbatar da samun da katin zaɓe. Musamman inda suka yi shekaran sun kai 18, wasu kuma kila sun yi balaguro ko sun canza waje, a matsayin ka na marafan Lagos, wanda ya kira musamman zakai zuwa ga musamman ƴan arewa dake Lagos ganin cewa sun mallaki katin zabe.
1: Katin zabe dai ya zama makamin mutum yanzu, saboda da shi ne zakai magana. Zama a kuryar daki ba za ta kai ka ko ina ba. Wane shi ka zaki

passport ba ko shi ya wadata ko shi ma karike wani abu ne saboda shi mutanen mu su fita su je su yi katin zabe ka je kai katin zabe ba a tilasa maka cewa ga abin da za ka yi da shi ba naka ne dukiyanka ne ka je kai katin zabe tunda an ba da hanya yanzu nan ko saura ka dan yara da suka kusan shekara 18 su je su kuma irin tafiye-tafiye da ake yanzu ubangijin Allah ya kare ubangijin kuma Allah ya gyara mana kuma ya bamu zaman lafiya irin tafiye-tafiyen nan ba inda yanzu wai dan baka je arewa ba dan baka je nan ba wani ya zo ya ce wai zai zo ya rika ce maka ai wani bai zo gida ba kowa ya san yanda gari yake ko ta wayan nan ma aka kira mutum aka gaisa walhamdulillahi ubangijin Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya nuna mana an yi wannan zabe lafiya kuma Allah zabin ka muke so ka zaba mana mafi alheri ni ne Alhaji Audu Umaru Marafan Lagos.

0: Jama'a masu sauraro mu barkanku da warhaka. Ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na bangaskiyar Kirista. Inda zamu yi nazari a cikin littafin Yahaya. Ku biyo mu a natse, ku saurari malamin nan Reverend Delhatu Audu na Radio Elwa.
1: Yahaya sura ta 12. Idin ketarewa sauran kwana 6. Sai Yesu ya zo Betaniya inda Lazarus yake, wanda Yesu ya tasa daga matattu. Nan aka yi masa abincin dare. Marta ce ta yi hidima, Lazarus kuwa yana cikin masu ci tare da shi. Sai Maryamu ta dauko awo guda na man kanshi na nar da tsantsa mai tamamin gaske, ta shafa a kafafun Yesu. Sa'annan ta shafe su da gashinta. Duk gidan ya game da kanshin man. Amma Yahuza Iskarioti, ɗaya daga cikin almajiransa, wato wanda zai bashe shi, ya ce, me ya hana a sayar da man nan akan dinari 300 a ba gajiyayyu kuɗin? Ya faɗi haka fa, ba wai don yana kula da gajiyayyu ba, a'a, sai dai don shi ɓarawo ne, da yake kuma jakar kuɗinsu na hannunsa, yakan riƙa taɓa abin da ke ciki. Sai Yesu ya ce, a ƙyale ta, ta ajiye shi domin tana da ranar jana'iza ta. Ai, kullum kuna tare da gajiyayyu, amma ba kullum kuke tare da ni ba. Da taron Yahudawa mai yawa suka ji labari yana nan, sai suka zo, ba domin Yesu kaɗai ba, har ma don su ga Lazarus wanda ya tasa daga matattu. Sai manyan firistoci suka yi shawarar kashe Lazarus shi ma, domin ta dalilinsa Yahudawa da yawa suke warewa suna gargatawa da Yesu. Kashe gari babban taron da suka zo idi, da suka ji Yesu na zuwa Urushalima, suka ɗaɗɗauko gazarin dabino, suka firfita taryensa, suna tada murya suna cewa, Hosanna, albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan Ubangiji, Sarkin Isra'ila. Da Yesu ya sami wani ɗan jaki sai ya hau, yadda yake a rubuce cewa, kada ki ji tsoro, ya ke ƴar Sihiyona, ga sarkinki na zuwa akan aholakin jaki. Da fari almajiransa ba su gane abin nan ba, amma bayan an ɗaukaka Yesu, suka tuna abin nan a rubuce yake game da shi, har ma aka yi masa shi. Taron da ke tare da shi, sa'ad da ya kira Lazarus ya fito daga kabari, ya tashe shi daga matattu, su suka riƙa shaidarwa da haka. Shi ya sa taron suka fita taryensa, don sun ji ya yi mu'ujizan nan. Sai Farisiyawa suka ce wa juna, kun ga, ba abin da muka iya, ai, duk duniyan na bayansa. To, a cikin waɗanda suka zo idin yin sujada, akwai waɗansu Helenawa. Sai suka zo wurin Filibus, mutumin Bethsaida ta ƙasar Galili. Suka roƙe shi suka ce, mai gida, muna buƙatar magana da Yesu. Sai Filibus ya je ya gaya wa Andarawas. Andarawas kuma ya zo da Filibus, suka gaya wa Yesu. Yesu ya amsa masa ya ce, lokaci ya yi da za a ɗaukaka ɗan mutum. Lalle hakika ina gaya muku, in ba an binne ƙwayar alkama ta mutu ba, za ta zauna ita kadai, amma in ta mutu, sai ta hayayyafa. Mai ƙaunar ransa zai rasa shi, wanda kuwa ya ƙi ransa a duniyan nan, ya kiyaye shi kenan, har ya zuwa rai madawwami. Wanda duk zai bauta mini, ya bi ni, inda nake kuma, nan bawana zai kasance shi ma. Kowa ke bauta mini, Uba zai girmama shi. Yanzu ina jin nauyi a raina, me zan ce kuwa? In ce, ya Uba ka ɗauke mini wannan lokaci? A'a, ai, dama na zo ne takanas domin wannan lokaci. Ya Uba, ka ɗaukaka sunanka. Sai aka ji wata murya daga sama ta ce, na riga na ɗaukaka shi, zan kuma ƙara ɗaukaka shi. Da taron da ke tsaye a wurin suka ji muryar suka ce, an yi cida. Waɗansu kuwa suka ce, wani mala'ika ne ya yi masa magana. Yesu ya amsa ya ce, ba saboda ni aka yi muryar nan ba, sai domin ku. Yanzu ne za a yi wa duniyan nan shari'a, yanzu ne kuma za a tuɓe mai mulkin duniyan nan. Ni kuwa bayan an ɗaga ni daga ƙasa, zan ja dukkan mutane gare ni. Ta faɗar haka ya kwatanta irin mutuwar da zai yi. sai taron suka amsa masa suka ce shari'ar mu ta gaya mana cewa almasihu zai tabbata har abada. To yaya zaka ce lalle ne a daga dan mutum? Wane ne dan mutum din? Yesu ya ce musu, haske na tare da ku har dan lokaci kadan nan gaba. Ku yi tafiya tun haske na tare da ku, kada duhu ya cin muku. Mai tafiya cikin duhu bai san inda yake tafiya ba. Ku gaggata da hasken tun kuna tare da shi, domin ku zama mutanen haske. Yesu ya faɗa haka, sa'annan ya tafi ya ɓoye musu. Amma ko da yake ya sha yin mu'ujizai da yawa a gabansu, duk da haka ba su gaggata da shi ba. Domin a cika faɗar annabi Ishaya cewa, ya Ubangiji, wa ya gaggata jawabin mu? Gawa kuma aka bayyana ikon Ubangiji, shi ya sa ba su iya ba da gaskiya ba, domin Ishaya ya sake cewa, ya makantar da su, ya kuma taurarar da zuciya ta su, kada su gani da idanunsu, su kuma gane a zuci, har su juyo gare ni in warkar da su. Ishaya ya faɗa haka saboda ya ga ɗaukakar Almasihu, ya kuma ba da labarinsa. Duk da haka, da yawa har daga cikin shugabannai ma suka gaggata da shi. Amma saboda tsoron Farisiyawa, ba su bayyana ba, don kada a fishe su daga jama'a, don sun fi ƙaunar girmamawar mutane da girmamawar Allah. Sai Yesu ya ɗaga murya ya ce, wanda ke gaggatawa da ni, ba da ni yake gaggatawa ba, da wanda ya aiko ni ne. Wanda kuma ke dubana, yana duban wanda ya aiko ni ne. Na zo duniya a kan ni haske ne, domin duk mai gaggatawa da ni, kada ya yi zaman duhu. Kowa ya ji maganata, bai kuwa kiyaye ta ba, ba ni nake hukunta shi ba. Gama ba don yi wa duniya hukunci na zo ba, sai dai domin in ceci duniya. Wanda ya ƙi ni, bai kuma karɓi maganata ba, yana da mai hukunta shi. Maganar da na faɗa, ita za ta hukunta shi a ranar ƙarshe. Ba kuwa domin kaina na yi magana ba, Uban da ya aiko ni, shi kansa ya bani umarni akan abin da zan faɗa, da kuma maganar da zan yi. Na kuma san umarnin nan nasa rai ne madawwami, domin haka abin da nake faɗa, ina faɗa ne daidai yadda Uba ya faɗa mini. Yahaya Sura ta 13. Ana nan tun kafin idin ƙetarewa, da Yesu ya san lokacinsa ya yi da zai tashi daga wannan duniya ya koma wurin Uba. Da yake ya ƙaunaci mutanensa da ke duniya, ya ƙaunace su har matuƙa. Ana cikin cin abincin dare, Iblis kuwa ya riga ya sa a zuciyar Yahuza Iskariyotu ɗan Simon ya bashe shi. Yesu kuwa, da yake ya san Uba ya sa komai a hannunsa, ya kuma sani daga wurin Allah ya fito, wurin Allah kuma zai koma. Sai ya tashi daga cin abincin, ya ajiye mayafinsa, ya ɗauko ɗan zani ya yi ɗamara da shi. Sa'an nan ya zuba ruwa a daro, ya fara wanke ƙafafun almajiran, yana shafe su da abin da ya yi ɗamara da shi. Sai ya zo ga Bitrus, shi kuwa ya ce masa, ya Ubangiji, ashe, kai ne za ka wanke mini ƙafa? Yesu ya amsa masa ya ce, yanzu kam, ba ka san abin da nake yi ba, amma daga baya za ka fahimta. Bitrus ya ce masa, wane ni? Ai, ba za ka wanke mini ƙafa ba har abada. Yesu ya amsa masa ya ce, in ban wanke maka ba, ba ka da rabo a gare ni. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, ba ma ƙafafuna kaɗai ba, har ma da hannuwana da kaina. Yesu ya ce masa, wanda ya yi wanka baya buƙatar wanke komai, sai ƙafafunsa kawai, domin ya riga ya tsarkaka sarai, ku ma tsarkakakku ne, amma ba dukkanku ba. Don ya san wanda zai bashe shi, shi ya sa ya ce, ba dukkanku ne tsarkakakku ba. Bayan ya wanke ƙafafunsu, ya yafa mayafinsa, sai ya sake kishingida ya ce musu, kun gane abin da na yi muku? Kuna kira na malam da kuma Ubangiji, daidai ne kuwa, don haka nake. Tun da yake ni Ubangijinku da kuma malaminku, har na wanke muku ƙafa, ashe, kuma ya kamata ku wanke wa juna. Na yi muku ishara domin kuma ku yi yadda na yi muku. Lalle hakika ina gaya muku, bawa baya bin Ubangijinsa, manzo kuma baya bin wanda ya aiko shi. In dai kun san wannan, kuna kuma aikatawa, ku masu farin ciki ne. Ba dukkanku nake nufi ba, na san waɗanda na zaba. Wannan kuwa duk domin a cika nasi ne cewa, wanda ke cin abinci na ya tasar mini. Tun yanzu zan sanar da ku abu tun bai faru ba, domin sa'ad da ya faru ku ba da gaskiya ni ne shi. Lalle hakika ina gaya muku, wanda ya yi na'am da duk wanda na aiko, ya yi na'am da ni kenan. Wanda ya yi na'am da ni kuwa, to, ya yi na'am da wanda ya aiko ni. Bayan Yesu ya faɗi haka, ya ji nauyi a ransa, ya yi shaida ya ce, lalle hakika ina gaya muku, ɗayanku zai bashe ni. Sai almajiran suka dubdubi juna, suka rasa da wanda yake. Wani daga cikin almajiransa kuwa, wanda Yesu ke ƙauna, yana kishingiɗa gab da Yesu, sai Bitrus ya alamta masa ya ce, gaya mana da wa yake. Shi kuwa da ke kishingiɗan haka gab da Yesu, ya juya wurinsa ya ce masa, ya Ubangiji, wane ne? Sai Yesu ya amsa ya ce, shi ne wanda zan tsoma ‘yar loman nan in bashi. Da ya tsoma ‘yar lomar kuwa, sai ya ba Yahuza ɗan Simon Iskariyoti. Da karɓar ‘yar loman nan, Shaiɗan ya shige shi. Yesu ya ce masa, yi abin da za ka yi maza. Amma cikin waɗanda ke cin abinci, ba wanda ya san dalilin da ya sa Yesu ya faɗa masa haka. Har waɗansu ma sun yi zaton Yesu ya ce masa, ya yi musu sayayyar idi ne, ko kuwa ya ba gajiyayyu wani abu, don Yahuza ne ke riƙe da jakar kuɗinsu. Shi kuwa da karɓar ‘yar lomar ya fita, dare ne kuwa. Bayan ya fita kuma, Yesu ya ce, yanzu ne aka ɗaukaka ɗan mutum, aka kuma ɗaukaka Allah ta wurinsa. Allah kuma zai ɗaukaka shi zuwa ga zatinsa, nan da nan kuwa zai ɗaukaka shi. Ya ku ‘ya’yana ƙanana, saura ɗan lokaci kaɗan ina tare da ku. Za ku neme ni, amma kamar yadda na faɗa wa Yahudawa cewa, inda za ni ba za ku iya zuwa ba, haka nake faɗa muku yanzu. Sabon umarni nake ba ku, shi ne ku ƙaunaci juna. Kamar yadda na ƙaunace ku, haka kuma ku ƙaunaci juna. Ta haka kowa zai gane ku almajiraina ne, in dai kuna ƙaunar juna. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, ina za ka? Yesu ya amsa ya ce, inda za ni, ba za ka iya bi na yanzu ba, amma daga baya za ka bi ni. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, don me ba zan iya bin ka a yanzu ba? Ai, zan ba da raina saboda kai. Yesu ya amsa ya ce, ashe, za ka ba da ranka saboda ni? Lalle hakika ina gaya maka, kafin zakara ya yi cara, za ka yi musun sani na sau uku. Yahaya Sura ta 14. Kada ku damu, ku gaskata da Allah, ku kuma gaskata da ni. A gun Ubana akwai wurin zama da yawa, da ba haka ne ba, da na faɗa muku. Domin zan tafi in shirya muku wuri. In kuwa na je na shirya muku wuri, sai in dawo in kai wurina, domin inda nake, ku ma ku zama kuna can. Inda za ni kuwa, kun san hanya. Sai Toma ya ce masa, ya Ubangiji, ba mu san inda za ka ba, kaka za mu san hanyar. Yesu ya ce masa, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Da kun san ni, da kun san Ubana ma, amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filibus ya ce masa, ya Ubangiji, ka nuna mana Uban, bukatar mu ta biya kenan. Yesu ya ce masa, na daɗe tare da ku haka, amma har yanzu baka sanni ba, Filibus, duk wanda ya gan ni, ai, ya ga Uban, yaya za ka ce, nuna mana Uban? Wato, baka gangata ba, cikin uba nake, uba kuma ciki na? Maganar da nake faɗa muku ba domin kaina nake faɗa ba, uba ne dake zaune ciki na yake yin ayyukan sa. Ku gangata ni, a cikin uba nake, uba kuma ciki na, ko kuwa ku gangata ni saboda ayyukan kansu. Lalle hakika ina gaya muku, duk wanda ke gangatawa da ni, ayyukan da nake yi shi ma haka zai yi, har ma zai yi ayyukan da suka fi waɗannan, domin zan tafi wurin uba. Duk abin da kuka roƙa da sunana kuma zan yi, domin a ɗaukaka uban ta wurin ɗan. Ko me kuka roƙa da sunana zan yi shi. In dai kuna ƙaunata, za ku bi umarnina. Ni ma zan roƙi uba, zai kuwa ba ku wani mai taimako ya kasance tare da ku har abada. Shi ne ruhu na gaskiya, wanda duniya ba ta iya samunsa, domin ba ta ganinsa, bata kuma san shi ba. Ku kam kun san shi, domin yana zama tare da ku, zai kuma kasance a zuciyarku. Ba zan bar ku marayu ba, zan zo wurinku. Saura ɗan lokaci kaɗan, duniya ba za ta ƙara ganina ba, amma ku za ku gani. Saboda ni a raye nake, ku ma za ku rayu. A ran nan ne fa za ku sani, ni cikin uba nake, ku kuma a cikina, ni kuma a cikinku. Duk wanda ya san umarnaina, yake kuma binsu, shi ne mai ƙaunata. Mai ƙaunata kuwa, ubana zai ƙaunace shi, ni kuma zan ƙaunace shi, in bayyana kaina gare shi. Sai Yahuza, ba Iskariyote ba, ya ce masa, ya Ubangiji, me yasa za ka bayyana kanka gare mu ba ga duniya ba? Yesu ya amsa masa ya ce, kowa ke ƙaunata zai kiyaye maganata, ubana kuwa zai ƙaunace shi, za mu zo wurinsa mu zauna tare da shi. Wanda baya ƙaunata baya kiyaye maganata. Maganar da kuke ji kuwa ba tawa ba ce, ta uba ce wanda ya aiko ni. Duk wannan na faɗa muku ne tun muna tare. Amma mai taimako, ruhu mai tsarki, wanda uba zai aiko da sunana, shi ne zai koya muku kome, ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku. Na bar ku da salama, salama ta nake ba ku, ba kamar yadda duniya ke bayarwa nake ba ku ba. Kada ku damu, kada kuma ku ji tsoro. Kun dai ji na ce muku zan tafi, in kuma dawo wurinku. Da kuna ƙaunata, da kun yi murna saboda zani wurin uba, domin ko uban ya fi ni. To, yanzu na faɗa muku tun bai faru ba, domin sa'ad da ya faru, uba da gaskiya. Ba zan ƙara yi muku magana mai yawa ba, domin mai mulkin duniyan nan na zuwa, ba shi kuwa da wani hannu a kaina. Sai dai domin duniya ta sani ina ƙaunar uban, ina kuma yin yadda uba ya umarce ni. Ku tashi mu tafi daga nan. Yahaya Sura ta 15. Ni ne itacen inabi na hakika, ubana kuwa shi ne manomi. Kowane reshe a cikina da baya ‘ya’ya sai ya datse shi, kowane reshe mai yin ‘ya’ya kuwa yakan tsarkake shi don ya ƙara haihuwa. Ko yanzu ma ku tsarkakakku ne saboda maganar da na faɗa muku. Ku zauna a cikina, ni kuma a cikinku. Kamar yadda reshen inabi baya iya ‘ya’ya shi kadai, sai ko ya zauna a itacen inabin, haka kuma ba za ku iya ba, sai kun zauna a cikina. Ni ne itacen inabin, ku kuwa rassan. Wanda ya zauna a cikina, ni kuma a cikinsa, shi ne mai yin ‘ya’ya da yawa. Domin in ba game da ni ba, ba za ku iya kome ba. Duk wanda bai zauna a cikina ba, za a yar da shi can, kamar reshe, ya bushe, a kuma tattar irinsu a jefa wuta a ƙone. In kun zauna a cikina, magana ta kuma ta zauna a cikinku, za ku roƙi duk abin da kuke so, za a koyi muku. Yadda ake ɗaukaka ubana kenan, in kuna ‘ya’ya da yawa, ta haka kuma kuke tabbata almajiraina. Kamar yadda uba ya ƙaunace ni, haka ni ma na ƙaunace ku. To, ku zauna cikin ƙaunar da nake muku. In kun bi umarnina, za ku zauna cikin ƙaunar da nake muku. Kamar yadda ni na bi umarnin Ubana, na kuma zauna cikin ƙaunar da yake mini. Na gaya muku haka domin farin ciki na ya kasance a cikin ku. Farin cikin ku kuma ya zama cikakke. Wannan fa shine umarnina, cewa ku ƙaunaci juna kamar yadda na ƙaunace ku. Ba ƙaunar da tafi haka ga mutane, wato mutum ya bada ransa saboda aminansa. Ku aminaina ne in kuna yin abin da na umarce ku. Nan gaba ba sauran in ce da ku bayi, don bawa bai san abin da Ubangijinsa ke yi ba, sai dai in ce da ku aminai, domin na sanar da ku duk abin da na je wurin Ubana. Ba ku kuka zaɓe ni ba, ni ne na zaɓe ku, na sa ku je ku yi ‘ya’ya, ‘ya’yanku kuma su tabbata, domin komai kuka roƙi Uba da sunana ya ba ku. Na umarce ku haka domin ku ƙaunaci juna.
0: Jama'a masu sauraro mu, anan muka kawo ƙarshen shiri mu na yau. Idan kana da tambaya ko neman ƙarin bayani ko kuma kana bukata mu baka kofi wannan littafi da muka karanta, sai ka rubuto mana ta wannan adireshin: Ekwa Kano DCC, akwati gidan waya 14, Kano, Nigeria. Ko kuma ka kira mu a wannan lamba: 0906 96 41 05, ko kuma 0806 98 76 64. Zan maimaita: 0906 98 61 05, ko kuma 0806 98 76 64. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka cikin wannan shirin, ni ne Reverend Fika Jin nike cewa a huta lafiya.
2: An saurari shirin Bangaske Krista, wanda ya zama ku daga nan sashen Hausa na Bon FM da ke nan GRA Ikeja. Sai ranar Lahadi mai zuwa akwai mu ɗauke da wani sabon shiri. Da fatan za a kasance tare da mu.
3: Bayani ne akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara. Da ɗan namiji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa. Da ɗan namiji wanda gabansa yake ƙanƙancewa ya takure ya koma can ciki kamar na ƙaramin yaro. Da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti ɗaya zuwa minti shida sha'awar sai ɗauki gaban sai ƙanƙance ka je kamar ba namiji ba. Da mutumin da yake fama da matsala akan ƙaiƙayin gaba da fitar faruruwa da matsalar da ya shafi ɗaukewar sha'awa da ɗaukewar ni'ima da ko matsala wanda ya shafi amusani wanda yake daskarewa ƙasar mara. Daga ni sarkin saiwar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya, wanda nake da babban ofis a kan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana, da ofis ɗina wanda yake nan jihar Lagos, wanda yake Agege Abbatuwa a nan a Trailer Park. Ga mai son ganina, ni da kaina shugaban cibiyar za ka zo ka same ni Abbatuwa a nan a Trailer Park, ko kuma ka neme ni lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307. Mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taba masa ido ko ya taba masa gani ko ya sa mai ciwon kafa ko tafin kafar ka yana bala'in daukan zafi ko gabobin ka suna yana ciwo ka zo mana bada magani akan irin wannan matsalolin dan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata ko namiji wanda zai ji karfi lokacin da kai inzali sai sha'awar ka ta dauke sai gaban kai koma can ciki ka ji ka kamar ba namiji ba mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda kwayoyin halittarsa suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala karancin kwayoyin halitta muna dauki da na'ura wacce za a sa aula a tabbatar da irin nau'in jinyar a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damunka sama haihuwa da izinin Allah matar da take fama da matsala akan ciwo a kasan marata tun daga kan matsalan cutar kaba wanda shedanu suke sababa wannan matsalar ko kuma ai maka ajiya a ciki ko kuma cutar kaba ce wacce ta zamanto cewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nau'in jinyar a jikinka sannan mu dauki maganin da zai lalata wannan jinyar Allah ya dauke ma wannan lalurar da izinin Allah duk mutumin da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali kai da iyalin sha'awa ta dauke ni'ima ta dauke ba a samun gamsuwa bangaren da ya shafi zamantakewar auratayya idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki ko wanda yake cewa shi idan yayi amfani da maganin karfin maza bai mai aiki saboda yana da karfin jini idan ka zo na dauki magani na baka mutum koda kuwa nonon uwa ne ya taba gaban shi ya daina aiki ko kuma yana nasaba da shaydanu ko kuma yana nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba da namiji da mazantakarsa in ka zo na dauki wannan maganin wanda na hada na baka da izinin Allah idan kai amfani da shi sai kai shekara 40 a duniya kana murar wannan maganin kuma shi wannan sinadarin maganin da na hada wanda na kawo shi daga Ghana wanda muka hada ta hanyar gadali sai wuyi far'a da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyan maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sinadarai wanda muka hada ta fuskar hada wannan maganin da izinin Allah idan kai amfani da wannan maganin ko abinci ka ci sai gaban ka ya miƙe yayi karfi idan kana amfani da wannan maganin to da izinin Allah lokacin da kai inzali lokacin zaka je ka da sabon karfi a matsayin ka na namiji wannan maganin a duk inda kake a duniya idan ka kira ni a waya zan tura ma da wannan maganin kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawo da jinya ga cikin dan adam duk inda kake a duniya ka kira ni a waya zan tura ma wannan sirrin maganin wanda na kawo kuma idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa wannan maganin magani ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam ka nemi ni a lambobin waya kamar haka 080-30-0307
2: ana tare da sashen Hausa na Bond FM da kenan GRA ke ja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu zamu leka dakin mu na labarai sai mu

0: wani sako zaka mika na wajen garin Ciyamon Zama abu daya a wannan jiha ta Lagos?
1: A koda yaushe idan aka tashi irin wannan maganan haɗin kan kowane fata, kowane shugaba yana fatan Allah ya haɗa kawunanmu mu jan arewa. Idan aka ce jan arewa ba ana nufin Bahaushe wannan, a'a, kabilun arewa ana kiran su Hausa a Hausawa. To ina fatan Allah ya kawo mana lokacin da zamu hada kawunanmu gabaki daya, mu kasance tsuntsiyarmu, tsuntsiya madaurinki daya, musamman yan siyasanmu waɗanda suke zaune a nan Lagos, yan siyasan arewa na Lagos da kuma sarakunan gargajiya na Hausawa. Ya kyautu a hada kai, sa'annan ainihin a kasar nan inda muke zaune, kasar Lagos da kuma yankin yamma, zuwa mukai kuma mutanen yankin suna mana ganin mutanen kirki, suna tarban mu hannu bibbiyu. Alhamdulillahi, idan aka lura siyasan da ake yi duka zaka samu ƴan arewa mu suna cike dumu-dumu. Kaga da ba su dauke mu da muhimmanci ba, siyasar su za su ce a ta su ce ta yasu yasu. To alhamdulillahi, mukan kai wani mataki-mataki a gwamnatin jiha, sa'annan haka masarautunmu na gargajiya na Hausawa muna samun ci gaba sosai, kuma suna ba mu kulawa musamman sarakunansu na Yarbawa na nan yankin Lagos. Muna godiya sosai, muna musu fatan alheri. Sa'annan ina sake kira don Allah shugabanninmu da sarakunanmu na Hausawa, don Allah a samu a haɗa kai, kar a ce a wannan kaza ne, a wannan kaza ne. Allah ya bamu haɗin kai gabaki ɗaya.
0: Hali yanzu me zaka ce matasa sun turaka Lagos?
1: Matasa abu ɗaya ne zuwa biyu. Na farko dai, a koda yaushe bi doka da oda. Duk wanda ya bi doka da oda ya tsira. Kar mutum a zo ya yi wani abu a kama shi ya rinka zagi ya ce kabilanci ne ko kuma a ba a son sa ne, alhalin kuma shi ya taka doka. Da yake nan, na biyu su yi biyayya wa shugabanninsu, wato sarakunansu da ƴan siyasansu, da kuma ainihin in suna da tayamomi a ɓangaren da suke saye da sayarwa da makamantansu, su musu biyayya, kar su taka doka. Sa'annan kuma su tsaya a kan abin da ya kawo su nema kenan, su bar shaye-shaye. In Allah yadda, idan suka bi wannan shawarar da na ba su, yi nasara a kan al'amuransu. Allah ya sa su bi wannan shawarar, sa'annan kuma Allah ya kare mu da karewarsa. Allah kuma ya daɗa ba mu haɗin kai dukanmu, ƴan arewa gabaki ɗaya. Sunana Aminu Gwani Yakubu, ɗan turakin jihar Lagos, sarkin Alabasuru. Na gode.
2: Sunana Alhaji Ahmed Barma, Rauzanen Lagos, na muku fatan barka da sallah duk musulman fadin duniyan nan, kuma ina mana fatan alheri da kuma Allah sa mu sake bikin sallar nan a cikin ƙoshin lafiya, kuma Allah sake nuna ta mana. Allah ya sa wanda suka je aikin haji, Allah ya karbi badunsu da kuma yi musu fatan alheri da dawowa gida lafiya. Na gode.
0: Alhaji Ahmed Barma, Sardaunar Lagos, wani irin shara za ka wa matasa a wannan lokaci?
2: Abin da zan ce wa matasanmu yanzu a cikin wannan zamanin da muka shiga, mu ci gaba tare da haƙuri. Komai na Allah ne, in mun ci gaba da haƙuri sai ka gan komai mai wucewa ne. Kawai dai mu ci gaba da haƙuri da kuma roƙonsa ya mana sauƙin abubuwan da yake faruwa a duniya.
0: Hali yanzu yaya yanayin harkokin ki gudana yanzu a wannan sallah a nan ƙasar Amurka?
2: A ƙasar Amurka yanda kuke, ai ya shafi duniya ne gabaki ɗaya, ba Amurka kawai ba. Kuma yau dai ka san ana nan ana bikin abin da ake cewa memorial, kuma mu dai da muke nan da muka zo gaisuwa, mun ga dai abubuwa dai kuma dai yana ana fatan lafiya dai kuma dai ya waye lafiya.
0: Kamar shi wannan biki menene maƙasudin sa?
2: Shi ne wannan matsina da sojojin da suka yi mana yaƙi a lokacin, so ana nan ana masu ana tuna su, kuma ana sa su cikin addu'a, Allah ya sa su huta lafiya, kuma ana masu a jajin wato ƙoƙarin da suka yi da kowa ya samu 'yancin kansa.

0: sosai a yi rallayya lallayyar sosai a yi rallayya
1: idan ka ce raƙumi ku da sa a mutum bakwai haka nan aka sa sukan iya su hada su saya
0: sukan iya su hada su saya
2: jama'a assalamu alaikum barka da yau da sabuwar cikin shiri na musamman game da lallayya tun gane da haka mun zanta da limamin wutar da fa kuma shugaban izalin jihar Lagos Malam Sulaiman Ibrahim inda ya bayani game da tarihin lallayya da muhimmancin lallayyan kuma rukunin dabbobi ne kamata a lalle da su kuma yadda ake da naman layya da shin ko ya kamata in ci bashi domin in yi layya
3: godiya ga Alhaji Hassan dan Fulani Hamshakin dan kasuwa mai harkar oil and gas dake Lekki a wannan jiha ta Lagos
2: sunana Umar Kurdun Daye yanzu ga talaki Liman 1004 sai ya ce
4: Imam Sulaiman Ibrahim daga masallacin 1004 shugaban kungiyar izala na jiha Lagos layya sunna ce Allah ya sunnanta wa annabawa annabawa da suka zo da sakon Allah dukkan su kowanne Allah ya shar'anta masa yin layya kaman da Allah ya ce likullin ja'anna mansakan hum nasikuhu kowace al'umma mun sanya musu ranan layya wanda suna yi kenan kowace shekara ana yi layya a nuna ainihin munna da ni'iman da Allah ya yi wa masu ni'ima saboda haka sai su yi abinci musamman ma su yi yanka domin nama shine ainihin abinci mafi tsada a doron kasa wanda nama ya keɓanta ne ga ainihin masu hali sauran mutane kuma kowanne yana cin abin da ya samu ne domin kauda yunwa wanda Allah ya mai wadata zaka ga ya wuce yana arziki to ala kulli halin idan shekara yayi ku nuna wa Allah cewa Allah ya wadatar da ku to sai ku sai nama naman da aka shar'anta a layyar da su domin a yanka a wadatar da talakawa a samu kwanuka da dama domin talakawa su ci ainihin abin da za su ci shi ainihin wannan layyar da muke cikin sa a wannan lokaci ya samu tarihi ne tun daga zamanin Annabi Ibrahim alaihi salam wanda Allah ya umarce shi da ya yanka dan sa kuma yayi imani da wannan mafalki kaman da yake cikin suratul safat ga dukkan musulmi ya karanta zai gani ta hanyar mafalki da wannan imani zai yanka wannan yaron sai Allah ya ceci wannan yaron da wannan abin layya kaman da Allah ya ce fadainahu bizbihin azim sai muka fanshi wannan yaron da wani abin yanka mai girma kuma a ƙarshe Allah ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin muka bar mishi tarihin wannan aiki da yayi ya zama aiki ne da za a rinka kwaikwayon sa a mutanen da za su zo ƙarshe wanda shine har wannan lokaci da mu kuma muka gada muna yin layya da kowane shekara wannan shine ainihin takaitaccen tarihi inda aka samu layya wanda muke a yanzu ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye shi ya rasulullahi wannan abin layyan menene asalin sa menene tarihin sa sai ce sunnata abikum ibrahim wannan ai sunna ce ta babanku annabi ibrahim menene sakamakon mu idan muka yi yace sakamakon idan kuka yi shine kowane gashi za ku samu lada a cikin sa kenan kowane gashi na abin layya yana da lada 10 to wannan inda ainihin tarihin ainihin yin layyan mu ya samu asali kenan
2: Malam Sulaiman Ibrahim wannan layya menene falalarta
4: a falalarta yana da girma sosai falalarta yana da girma domin ainihin nuna ma Allah ya wadatar da mu nuna cewa mu ma ga ainihin godiya da zamu yi masa kaga matakin farko kenan na biyu kamar da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa malana minha menene zamu samu idan muka yi wannan layya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ku samu bi kulli sufin wa sha'aratin kaga suf gashi ne na rago sha'aratin yana zuwa gashin akuya da shanu da kuma ainihin rakumi kowanne gashin layyan za ku samu lada 10 ko wannan kawai kaga ba karamin falala bane sannan ko da rago ne ka aje a gidanka ya tabbata a littattafan sunna matukar rago yana gidanka kana niyyar layyar da shi duk sanda yayi kara yayi kuwa in akuya ce tai kukanta rago ne yayi kuka shanu ne yayi kuka duk ana rubuta maka lada in yayi kashi za a rubuta maka lada in yayi fitsari za a rubuta maka lada in ka kawo abinci ka bashi za a rubuta maka lada to cikin lada yake tun daga ran da ka sai shi har ran da ka yanka shi wannan gashi kaga ainihin da aka sufanta maka sannan kuma mafi abinda murna mafi girma ne kaman da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ينالها لحومها ولا جماؤها ولكن يناله التقوى منكم نامن بيك ايغا الله جنين باغا الله الله ما انا بيد بوكاتا نامن بيد بوكاتا جيني اما تصورون الله ده ككاوان نيا ده aka sai wannan abin layya din yana kai ga Allah wannan ya nuna maka duk wanda zai yi layya sakanin shi da Allah to ya kulla wani alaka na musamman sakanin shi da Allah na soyayya na yadda na aminci kaga ya faru sakanin ƴaƴan annabi Adam ne wanda wasu suna ganin nan ne asalin layyan su kawo izkarraba qurbanan idan aka koma baya zaka ga inda Allah ya ce ayinda suka kawo abin kusanci ga Allah kowanne ya nuna wa Allah bai wanda Allah ya mai wannan manomi ne wannan kuma mai kiwo ne Allah ya ce su kawo wannan yazo da nashi mai kyakkyawan niyya wannan kuma yazo da mummunan niyya saboda haka sai ya samu ragon da baya da lafiya abin nan da sauran su ya kawo to tunda baka zo da kyakkyawan niyya ba ka sai ne domin gudun talauci kana ganin hasara ne kana ganin bata lokaci ne to wannan niyyar sai Allah yake karba shi yasa a ƙarshe ce yace innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin Allah yana amsa ne ga masu tsoron Allah wadanda suke niyyar layya sune wadanda za su tanadi kuɗin su na halal sannan kuma su je su samu ragon layya mai kyau wanda suke kokarin su burge Allah su yanka a wannan rana Allah ya karba sannan kuma a samu nama mai kyau a ci saboda haka yin wannan za a samu wannan kaga an yi don Allah babban falala ne in Allah ya karba ga ladan da ake za a samu babban falala ne manzala sallallahu alaihi wasallam kuma yace wa inna dama la yakau baina yadir rahman qabla an yakaa fil ard wannan jinin layya da zaka yanka sai ya zuba gaban Allah kamun ya zuba a inda aka yanka to wannan wadannan ainihin karamomi ne da falala wanda musulmi zai so a ce shi ma yayi wannan ya bada wadannan gudunmuwa ragon layyanka ka yanka ya diga gaban ubangijinka kamun ya diga a kasa idan kuma Allah ya karba to banda ainihin ladan layyan na musamman gashin jikin layyar kowane gashi zaka samu lada sannan kuma mu kanmu musulmai mu gaya mu kanmu gaskiya mun san falalan layya yanzu ka duba yanayin lokacin layya ne amma duk makwabtanka kristoci ne masu wabin nan kowanne yana cewa alhaji mai layya mai to kowanne ya san cewa
5: to malam Allah ya sa mu dace a daidai wannan lokaci da kake muna bayani game da layya daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bond FM da ke nan Ikija godiya ga ainihin Shiliman Montazan Fo Suleiman Ibrahim haka muna godiya ga ainihin masoran mu da ke wannan jihar ta Lagos to ga sakonnin sallah da muka samu daga Sardaunan Ijesha Isa Muhammad Ino Taura yace jama'a yana musu fatan an sallah lafiya kuma Allah ya sa mu dace haka shi ma da hamsarin dan kasuwa Alhaji Hassan Muhammad mai harkar oilan gas da ke leki shi ma ce yana ta jama'ar musulmi murna wannan sallah da fatan Allah shi mai ta mu to amin Ahmad Barma Sardauna Lagos wanda zan haka yake kasa Amurka shi ma aikwa sako yana ta jama'ar musulmi murna wannan sallah da fatan Allah ya mai ta mu to amin Sardauna yannan wata gaisuwa ta musamman da muka samu daga hannun har yanzu shugaban Arewa Community APC na jihar Lagos Engineers Adisuf Dandar Gulma shi ma da ya ce yana taya jama'ar musulmi murnar wannan sallah da fatan Allah ya sa mu dace kuma su kaji aikin hajjin bana Allah ya sa ya kasance karabiya kuma su dawo lafiya da kuma kasa addu'a da shugabanni ga ta gaisuwa ta musamman da muka samu daga hannun Zakari mai wanki da ke ungu Idi Araba wato akan titin Adakul can tsallaken gada kamar da san ci barka da wuni kun barka da sallah sannun ka da hankulin sararan tasha ta uku wato Bond FM Usman ka sa aka ce rai dangi gurbin shakata

Bond FM 92.9 Ikeja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki gbogbo musulumi gbogbo mumin ni ati mumina pa ku popo sisin odun oni o agbadura pe odun na ayabo fun wa gbogbo wa ta sodun odun teni la ma se itunbo lagbara Olorun ko wa se itunbo nikan asepolopo odun laye lokunrin lobirin lomode ati agbalagba gbogbo ara ilu Eko ati ipinle to yi waka ni a fi kin pe a ku odun popo sisin odun leya itunbode kan loni emi wa se opo lati ile ise wa nbi loruko ma wu ola denike adegoke won je gi wa ile ise wa ride nigeria ikateko ati baba wa abdul wahab akosile si won je gi wa ile ise bond fm ati awon legbe mi to ku pe loro luwa ogun neke to joga wa leka ide yoruba nbi pelu leka leka ile ise bond fm gbogbo eka to patapata la fi nkin pe aku odun eni o nibo le wa se ti wa e ti wa nse odun je ka se jeje o gbogbo ata de won wa ko na ja se jeje loju popo agbo pe nse la won kan lo n ko lura won titi asiko odun ejo en te kin wa moto tele lasiko holiday te wa bus ta te n drive eni suru titi o odun la nse o odun ayo la ma se o a ni ribanu je o e se adupe temi to pe agoro akin le ni mo kin pe e ka bo ni artist titi di ago marun en je ka se eleyi la ma mu eto pataki ta la kale fun eyan won lati ki awon ololufe yin odun ayabo leto ti amuwa titi gboyin lati sin titi di ago marun ni osan oni fun popo sisin odun eleya to gbodi kan abiodun folorun so ni olotumi oya eje ajo gbadun e ma lanfan lati pe lati ki awon eyan yin anfani te ni ire lati ki awon eyan wa pe aku odun fun asiko e se o opolopo la ma se lori epe lakoko aki baba wa real one osewolale akiolu oba ilu Eko akiolu the first gbogbo gba adupe lowo yin baba ati jo se leyi o asepo e laye aku odun aku yedun eku ife te ni ti wa ni bi o awa na amo lore o a ni te lodo yin kabiyesi o ka de pelo ki bada pelese eruko ere oba wa oba ilu Eko baba mi olowo Eko baba Fuad iruko ere oba ma po si opo ase te ti te fi ntuko ilu Eko ko ni se mo yin lowo e se baba e ja bere eto odun ayabo losan ni e se sa e se mo se o eyan re to just name.

ba se ngbo wa le se bonde fm 92.9 le ngbo lowo lori eto odun ayabo ita la kale mo po sisin odun ile ya toni 070 6316 1916 woni ka ba won kan last month to wa le joko kuno ati e ki oga bakari olalekan oki gm le se last month e ku ise atojo ti se wa o atojo si awon eyan wa nle o last month ma wa nta na won koko atawon iso to ku sugbon last month akin pe e ku ise baba e seun e ku ise.

ba wo a jere omo ona wa sha omo la laanu ati sha anu wa a wa ni tomo wa ki won ma idakuda mo alo a ni ka ba mo lori omo o gugu abi amo lagbara olorun e se odun aya boleto ni se bonde fm 92.9 keja fun ti pataki odun ile ya toni te ba se lanfani lati pe 070 6316 1916 lati le se wa nbi a dupe lowo yin.

0: mo ba lo
1: oh eh je fasiko ki gba awon mama ti baba mi ninu oja mu pa ko ti pe mi bele la fe ki e mo foruko iyaloja general chief mrs folaja fashari tinubu ojo alaja fashari tinubu ojo mo fi ki gbo eyin gbo mama ati baba ni oja patapata pe aku opo ko sise odun eni o alaja si tu ni first stack mu ki yin olaji ya oja omo ta wa eh e se o aku alaja odun emi wa sope o mama loja general eku nawo eku eyan popo sise odun awon ta se ni na ma se to nbo o ninu ola ati ola nla ati fokan bale ile wa ona wa egbe wa ko ni tuka ile se wa ko ni daru oke oke la ma lo lagboro olohun loruko iya loja general ni mo fi ki gbo loja patapata yi ma se baba mi ninu oja aku odun aku yedun mi wa se pe mo ki gbo ara le mi na o gbogbo ebi agoro gbogbo ebi ojon ile baba mi ile mama mi awon ore mi gbogbo mo ki gbogbo ape aku odun loruko le se bond fm aki gbogbo yin o egbo en jala fan lati pe aki wa pe aku odun emi wa se opo e awon eto tukun na se ma mu wa se ti gbo yin lati fojo popo sisin odun ileya itugbede kan ateni atola e se adupe lowo yin

0: ni Bond FM 92.9 and fan number jet to alagba olohun alubarika asejere aseyori gugu ta na le ni patapata ta fi re ran ta fi ronje ta fi se ko awon eyan mo ti je pe onje se die olohun a fi opo ropo fugo wa he mo a fi oruko olori ise oba ipinle eko alagba bodi agoro pe gugu osise eko patapata lagos state government civil service mu ki oni ka ki pe ako odun emi wa se opo e ese je fi mo sibi to ba di ni asiko mi leni asu ma tetun pelu awon eto ta ya soto popo sisin odun ile ya tuni ise mi wa se opo temi so pe agoro atun ile loruko mi ni bayi ja lo seto oju setan special tun ti popo sisin odun ile ya tuni happy children's day ki awon mo wa o atuki wa na fun odun ile ya emi wa se opo e awon ti de kan tetun mi pelu mi leni e lo tun ba ije atesi waju ise
1: Team Booster.
2: Booster. Booster. Booster.

akale o orin agba ile amude se ti gbe lati le se wa bond fm 92.9 ikeja ti waju n ba ko to je ninu iroyin na ara sinubu ro omo nigeria lati faye gba ara won ki alaafia ati sokan le fese mule ni olede yi ijoba apapo buwo lo ida edinwo adota fun gbogbo araalu ti won woko oju mi lasiko odun leya iwa ile se olopa ile wa lati juju isu pe fun itoju itoju ati to omo okunrin ati dagbogbo won ki amun na le begbe mu nigba ti won ba dagba ajo leto ilera agbaye so pe ija to nwaye ni olede congo ndi awon ti won toju arun ebola lowo wayo iroyin na re lekunrere lati enu temi tope agoro akinrole are olede nigeria bola tinubu ti kominu lori bi won se npa omo nigeria nipa kupa ni orilede yi ti won sasabe esin ati pe won fe pawo sapo ara won

0: Defensive drive la gbodo se agbodo ma ru ten to wa legbe wa ka ma ru pon se se ko ma mo wa dada agbodo ma ru ka ma pe won
1: a
0: to ni wa
1: ba ba to ti oko su kon bayi lati le se wa bon de fem na serious na put it for ko sisin odun
0: o merin gidi odun ijo o merin gidi
1: na odun ya ya bo e se

bile ya se ma ri ni e gbogbo awon omo eyan nile loko lajo wa dari pada si ile inu e wa ma dun en to ba to omo inu a dun en ti o ba de to omo na o ba ri se ma ri lati ki baba wa lalu oba ri won baba tudi are mo so lale aki olodi for CFR olu eko baba fuad obo of Lagos omo kutere sa logun baje omo osagiri gbagiri omo ayapoto bi eni yanje omo onisiwo omo onitana akoko omo sasori abagbo omo loto to nile aki baba omo lorogo agan aki aki pe eku odun leya yi awon won tin de seko are bola ahmed adekunle won ti de seko iyawo na omo baba na ni awon na ti de si ipinle eko eni ba nse adua daada pe ka omo o de bi giga inu na adun bi leya ba de bako na mo mo pe chief justice of nigeria mama kudirat kekere eko awon na ti de si nigeria ara si ipinle eko ara omo baba na ni e aki aki o arowo ti won na adupe won na gbe ounje odun wa fun wa ododun la rorogbo ododun la rausa aje todun yi aje temi balu quran alaponle se so ba won ti awo ka ti ra ako o awo apa so fun wa pe awon meji na ni alquran fun se ka won kon ma se sahara ka won kon ma je awa ni oni ka ma je sahara ojuse ti wa ni a de teti nbe eyin to ni je ma se sahara e ma teti o e ma se sahara be ba se se sahara ounje na e ma se sahara awon kan to kun na ko lo ko ran wa ni owo o mi gidi le to lati le se bond fm 92.9 to je akanse to fun ti odun leya ayayaya mo soro nipa apasun awon ko pe ede egbari mo fi pe yen awon mi a ma pe ni shawa itigbe o ti ye yin a bo gugu epo ara re e wa ri eja nure a ti gbe teki teki o ji biji biji biji biji ko ba fi se ayayaya bi mo ye so lekan ke ba ti gbomi ewedule na ke ti de wedu si ko idipe eja e ti ma ya apasun tere tere si o omi wedu ya ti a ti je koro gbede gbede gbede ke bo ma fi jabe jaba oro sopon gelete o ji biji biji ke ya ki ba jeun tele ke nu re ki ba si so nje eyan sara gbe fun ko ba de wa je pe ibare nse eyan ah nko wa npe ni alapa o bi alapa e ma lo gbogbo ata iye lo fodun ton o era shegu ke fi salapa furo nu re oru amu alagun buruku danu o ji biji biji eya pasun e tere tere sinu obe ya ta ita daada asin o ga le ku lo agbonra ku danu bi e se je lapa be mo mo die no nje o o ji biji biji biji mo mo die no nje tori mo feran nje gbo gbo olodun ko sanu mi won ni fun nje gbe mi lo bond fm la wa 92.9 an ki gbo eyin wa fun ti popo sisi odun leya sugbon ba se nso odun e je ka ma won ti pe gbogbo awon idoti ta ba se gun eran wa irun ta fa lara eran e je ka se lojo sinu apo idalenu si wa ti awon ajo PSP ta wa ko ni adugbo e ma je ka fi ba gota je e ma je ka fi dagbo laamu ka won ti pe imototo bori arun mole bi oye ti n bori orun eje ki agbiyanju ka se gbogbo awon egbin ajeku eba ni gbogbo e e se won sototo ajeku re si ni e ko won soto ke se gbogbo e bo titu ati bi o ti e lagbara olorun lagbara eledumare awon asan bi lasa tekun gbe kaafi latara ajeku nje ko ni wolu eko gbogbo awon asan to kun ko ni wolu eko ebo na ni wolu eko lagbara eledumare e je ka se won ti n se ko le ri bi o ti gbogbo e na tede ni fe se faaji ariwo ge ko ni aye jije e na se ba yi ran se bond fm awon yen ko n se ori alariwo ko de se awon orin te pe ko dun gbo le ti awon orin to ba fe lowo wa padadi e o wa ni iru awon orin be abi awon ijo ta ma ma jo te pe e bi ba ti an bara wa ja lati edupe lo ti ba wa se gun wo kona e gbe awon eyan sare sare a ko lo bo si kona kan ni na ma ju awon ju abaji olodun ti ba mu igba iyen lo je ka sodun jeje awon orin to ma mu wa ranti orun to ma fun wa la kai o na ni ki a ma gbo lasipo odun o mi gidi leto lati le se bond fm 92.9

0: gbogbo en to gbo mi lale yi o ra anugba be ni o di maje mo dase gbogbo en ba so pe oni jere olorun iru eda be olorun yo binu si won mo fi ase maje mu ta fi ran mi suri fun oni wakati omode lu gbo mi agba lu gbo mi okunrin lu gbo mi obirin lu gbo mi wa ra anugba anu ni ibi ti anu ba tin form itiju man da keje ibi ti anu ba tin form protocol gan yo teriba ibi ti anu ba tin form policy yo teriba ibi ti anu ba tin form economic gan yo mo teriba fun yen ni ben ibi ti anu ba tin form ko si tin je iponju ati ati itiju tori oju ki ti anu oju oni ti ok enikan lo gbo mi lolo mi tin soro yi oju esin to su ko ni lo oju esin aladua oju esin aladua kiro bi oju esin aladua ba su kiro bọlọn ti ko niyan aladua ki regret aladua ti wa gbadua ni ki sa aladua to takoju kan tabi to gbadua ti o gbadua mo ah bi so bi wo ba rewe si ni ojo ipoju aje pe agbara re o to nkan ah baba mi kan ninu oluwa eni ti mo respect da mo be mo respect gbe baba yi dada woli agba inu jo sisi baba mi baba yi o pe apejo kan baba kole o tun ra moto inu buado alobe alonsa joyo anjo ayo baba wa fe ba wa maji si igba na meji si ya o fe ba wa soro o fe si wa ye pe ten dun inu ikile baba kan ni kilo de kile njo kile yo baba da kilo se baba baba anyo ni kile yo fun baba abani e won to lo nse fun mi irujo yin loju ki se time lo e ko lo nse fun kilo de baba o ni ewuru time yi to be ti afefe esi ba fe sinju ku ma fe gbodi lo lara won se jeru time l'olorun pe se ru nkan bayi fun ah baba nkan re ni oni no ki se pe baba e ni owo olorun gbega sugbe yin lo fi nko ladua wi pe ke gbadua pe oluwa da mi lohun ki igba mi o to lo baba oye lami ni ilu ikire ni baba na to soro na awon omo ijo csc won le jeri sin ti mo so baba ni ohun ko yin leko ki se pe won o dupe to lohun se ohun ko yin leko pe ke gbadua pe ko lohun ko da yin lohun ki igba yin o to lo mama itumo re ni pe eyan ma expire mama ko to expire gba nto ye ko ni awon ire kan wa to ba te o lo wa ni ejo 80 70 ko ni niyi mo awon oro kan wa to ba te sa bi ma 50 ba se gbeyawo won kan ma so e ti ri awon akedu gbeyawo bi omo 80 omo sa bi awon re kan ba te eyan lowo ni oni akoko to ti bawo ri won bo dupe bo ope yin mu ni sugbon awon ire kan wa to ba te o loju ojo sa yo ni aye yo to fo la re toro mama aye o le fo la baba 70 to se lowo 70 won le fi toro be ni baba 80 won le fi toro mama akoko to ye ko je won mo re akoko to ye ko le ri re akoko to ko pari le re re akoko to ko ri visa ye gba sa be sa oh my god oluwa wi pe odun yi ti fe pari ati fe bossi middle of the year next week la bossi da bossi June middle of the year middle of the say mo ti ma ba lo re se ngba ti nkan ba baje lo to ma sare wa olorun akoko to ye ko wa re buye pe le re to ba ti re leyi ti o si ye pe nbe mo buye onu le re dani ma gbebo ni church lola abe be olorun pe akoko re maji obola mi ko to se ah maji obola owo mi maji daraka ki to se rere siju olorun siju anu mama maji oro mi dabi igbe ati ariwo leti re dide buye pe le re to ba wa nbe bi o ba si yepe lo buyo ya pade jesu lola nibo to ba ti de mo se last bus stop bere ade pe lo number 27 awoni street off foot oni lu mo se a fe be lo ni pe odun ti nlo ngba lo fe lo igba lo fe bimo igba lo fe gba visa igba lo fe sa e sa akoko to le bi olorun re mo so fun omobirin kan oluwa ni ki so fun pe ko se visa ni bi 2 years ago pe oluwa ni ona si pe ko je o sa se robo rebe o se robo rebe o se robo rebe ngba ta di bere oluwa ni ona titi ile ko simo o ni alo da e lo wa se bere lo le document degree ngba o de ba si won fun lo ni daddy kile wo mu ni mu ngba ona si ti oluwa lakoko to o sare nigba akoko ti igba lo wa sare be loro re se ngba ti nkan ba baje lo to ma sare kiri ja pade jesu oluwa lola ona re yo la inu mo to wa dola engineer e ja pray die ma ipare do ye o to mu ma gbadua fun god bless you
1: afoju ni baba akande lede o ni ori oke won ni anjanu ni nbembe anjanu olomu kan ni afoju ti oriran o ni mo gun ori oke yi pelu ago agbo pe ajanu soke la tojo da ajanu bebe wo mo to pe lo to ni tan na mo do ni waju yi
2: I stand before you.
1: In tank pe ni esin pe I lack o do I ra laanu to do ti ise ati oja re to mo mo ri sum si office to ba ma pada de be lola tabi Monday loruko Jesus ka wo le fun ola. I want to see Koja Loni.
2: Those are the people that have gone.
1: Lord,
2: remember your covenant with your prophet.
1: That below, don't know Shabi Belly. At it, that Kale, would you call you guys? No, Allah. Timmy, you're the town where you're only Wobi Belly, Timosoi, only symbol, Timofiro, and he said, At it, that to a man. That below, Tony, but don't know imagine what happened with me. Most saucy, I hear any tea, I made a locate. Bibliss of only your call, I mean, you're good, yeah, to be a Latin for the old says, and maybe I said, Donnie. Mo pe owo mi soke bi ati wi pe joki joti n ba ti wi ojo ti ba ti ran ohun leti ohun mo da mo pe owo mi soke
2: I lift up my hands
1: mo pa ti ku dede ki aye fi o sese
2: for you to be disgraced
1: on to ti wo bi ese ati eleya yi ma je mo ojo to so bibili ati dakale loruko Jesus o ni sese. Lebu sandalia. Anytime you are at a yo, a long thing shock, bedding borrow. Any tickle, syntico, leche. A lot of you are allowed. Oh, more don't babble a lasse, but no, do bang door. Lossy lesser. What there's a meteor, what tabanaku? I want lad one, not be one. Wọ wa ni ki baba la joko nu moto tori omo lo je si won o je bi omo omo odo to ba bodu ba njo gbe bible lo si miti ni ilesa loke oye wo wo no miti lowo se miti baba la joko nu moto o mi ri ngbadua emi oluwa wo nu e o ni wo awon to lo won gbe oku lo ni oku tan gbe lo o ya lo gbadua fun baba la jade nu moto. Only a door, I want to suckle on the kilo say. Oh, no, a door. Oh, but what poku? Oh, that jindy. Oh, what can you walk on that? Papa, like the baggy, tell you, Duban Jolo Lisa. Never too much, Padabo, or Duban Jok Pada, no man, you babble. Monty Sopa, you might have a law. I got a tole, you know, Mari. I got a tole, you talk to Laya. I want to make you the end of the day. Tonji oba Ibadan gba na o teri ba fu abalola pe oga mi re
2: this is my boss
1: oga mi re
2: this is my boss
1: akade ede jo abalola lo baba lo pe abalola nitori ise ami ojo kan isele to ma sele ti egba taburo fi ma teri ba fu ti gbogbo to saju re go kan fi ma teri ba fu eyin te gba goda oro faye gba lale. Mo gbo onu eti bi pe ka pariwo
2: to
1: bari oro yo so se ra re ni ka o pariwo ju mi lo e so bi mo ti so yi olorun baba lo la o wa gbe mi na dide Hey. Igba meji lo ku e gbe owo soke. Allo nigba keji e so adu atabe gba na ni o ti tan.
2: E
1: pariwo Olorun
2: baba
1: lola.
0: O ti gbadu ako o ti raye adua tori ko si time pupo ya pade lola ni to ba ti de motion last bus stop bere address pe number 27 Awoni Street off Luto ni ilu Moshe ni ago mesan laaro la bu yepe le re dani ti ye yepe ba bi o ba de si yepe bu yonu le re dani ya pade je to raye re gbodo niyo lati June ta fe wole ta fi pari ori o gbodo sese be ni now to ba ni ori ofe si YouTube kan type Prophet Peter Oladejo lori YouTube wa ma ri mi wo nbe tabi lori Facebook Prophet Peter Oladejo link lori Facebook or kan ro de bale je ngbadua fun bi mi si number 00297 66529 second number 00334472822 olorun so fun pe o ni fe ku pari odun bo ja pade Jesu lu alola God bless you
3: Ati me fa irole, ipade ma jamu yen, iye dide

0: anybody le se salire mama center ni kololero yi be wi atego ibile to nje bi do se sise wo so fun ni lafia lagu ara pelu aso lorun ni egba be ile se salire mama center lo ni ka se wi atego ibile ba ni gogo ti eyin ti yaro aba iso lojo pipe ati ni to se se wo ni lagu ara le isan fo ni kufo lagide eje riru nko sugar nko mo bi to se seke seke to kuri ma le la lujo kole lodo obere ogbe enu adika ran kuta itai oni siri se isan ti ba ma da ola obulagu ara ewe igbalode nbe lati sayewo fun o tete gbe ran le ko si le se salire mama center to wa ni number 38 samsi ola taiwo road di and si ikola oju ore road agbe no je command lagos telwo 0302135466 0302135466 salire mama center iwo so to daji ni ti won
1: ara ni le lu gun oro eda to la lafia ohun gbogbo lo ni ṣugbọn akiro kadio adara mo saisan kan osisi bi oje ara omo okunrin ba san to le tabi eto apoju to ni sugar yin ati se nkan osu obirin to dinira aisan mo jata ara omo

animo kai abas virtual therapy ti gbogbo aye mo si baba kapa worldwide won kale si 61 santo avenue abule igba bus stop nipele eko won ni ara rile logun oro eda to ba wa lalafia ohun gbogbo lo ni agbo to ba si gba ni lowo abiku o mi ni re ko gbodo gbe siwaju ohun gbogbo e koju opo isile yo se lanfani 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 070-892-74444 070-892-74444 ohun ti agba fi jẹko abe ewe bayi lo wa adara mase iseke ko si bi seria ba je ajaneku fere ohun ka gbede ile aye eda to porukuru mosu be ni Olorun ko se bi eyan ni ka be ara aye ko le pa kada rada ni toto sugbon won le fowo ago seyin Olorun yo pese omo alarubarika fun gbogbo eyin te nsu ko eri bi omo so bayi ni le atare ipu atare ke ki di ti e labo fun asiri gbadura kalama adura baba tapa worldwide ni keke si won wa ni Santos Avenue abule igba bus stop leko ile ise baba tapa worldwide ni opolopo lo je price alalobo tabi arudile lo nba on fira awon kokoro aifojuri majele oje imototo are ni le ma se pataki gbogbo eyin obirin to je pe wa nipase oyun nini baba tapa worldwide sadura pe e o jawe abiwere lagbara olorun oba eyin agan e to wa labosun e fi pamo lara lori eyi ti ya isan arun alalobo airorun sun arun pojupoto arun mole egun tabi foni kufo ladide ki gbesi aye eda ko wa pa ko ri kemu lori ipe e pe soju opo baba tapa worldwide 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 070-892-74444 0708-927-4444 won kale si 61 santo avenue abule igba bus stop nipele eko animo kai baba tapa worldwide won ni mo tetede mo rire mo pe leyin anu se mi olorun ko ni fi se ara wa de wa de o baba tapa lo so be

0: kana ni pelu omo yin ololufe yin fe ni obiye ni ologuro omo baba tin be le lorumo to ti dele ni o eto aroko tale oni agbadun ara wa daada isiti patapata ni mo pe beyan ba wa gbo yo do bi igba teyan fi gbo so giri ni tori iba meje ko ai nkan se leju agbo letile are etile gba won mu mara ni oro guya gba ya ke bi na bi omi oro sokutu wowo e ma gbagbe o wi pe ile ise fun international alias baba isa awon ni se olugbo wa eto yi ile ise bond fm ibe lati ndo 92.9 ibe ni egbe se ma yi ku o eh tale oni ya kolombo po kolokun omo baba tin be lele ro ko gbe mi lo mo takiti lo sa mo tataye mo to wa talaka laka mo se laka laka bi odo gbe gbe mi lo a je pe gbogbo gba dokejo bayi ta ba ti to pade ara wa to do ni pe ki akora wa ko si meje ju pe ka ma dupe lowo olon lo a to ba jaye lolohun alagbara giga obibira bi ekun oko awon oke oko so oko aje oko mi le je ki mama laji ba taye ajuba to de orun la ni kasoro ani kasoro maji obitibiti ola alagbede orun pari ola pari pari ayo fasi ayo fasi atonu babalade olubara biti okitiribiti ajipojo kudo dada tirida dada tirida olodumare oba baba bolonja eja gbolonga tekibir
1: to ti de niyan adokan efun asun ta
0: ha ojo kejo a mo gbadu eto yi mo sma wipe tale oni e tori eko kan tabi ekeje kan nbe sugba ko to di pe won tesiwaju tori pe eja gogbi lati sale ko le ba ro ni lorun dedede ibi pelebe na la si ti mole je be ba ra won kan jo eyan won ni eje ka won je nbi gulu tutori ba le jo abade iwora la bade be laye atijo awon baba wa feran ele keji gege bi ara won ni number baba isare ele ele li kakakan tin je lokan koda keyan waye bi alai waye koda keyan mo fi gbogbo gba pe ha olohun oh god ni gbogbo gba nkan buku ni why me ni gbogbo gba nkan buku ni ani ko ro ti enu ogo gege kaye ro to ba ye yoku tin to osen ti o mori re wale aye eyan ni oje ni me ran ti orin ti an pe eyan ni oje o ebe eyan ni oje o olohun ode ni kan ko mo ni lari eniyan ni oje o mo mo pe ri anfani kan tabi ekeji ko e ri je be ba ko e ri je eko number yi le number baba isa ni 081 3978 24 21 081 39 68 24 21 081 3978 24 21 081 71 33 50 081 71 33 50 awon number te le fi pe baba isa awikonko loju oloro re iwon ba seju to ba fi pe won mo mo pe yo fo layo gbogbo to ti won ojutu si to ri ona si pe number yi mo mo pe ona abayo yo yo olorun yo tori pe ohun gbogbo ti ba nse se baba isa ni bi n ba n tutontu bi n ba n de ti ba n de emi na ko ki n momo olorun ni idi na sirantali musa kimo afini mona lọlọrun
2: wọ́n dé o ó ti tẹ́ mọ́ mi lúcìtì bàbá yíṣà lóko nǹkan lójú ọlọ́rọ̀ ẹni máa sọ fún wọn tẹ́rù ìwọ̀n tí ó fi tẹ́ná lọ́mù kájí awakáwa gò máa gún máa lọ wọ́n bẹ́ẹ̀ kórí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló fún wọn ṣe o ilé tó wọ́n làá tún kọ̀ ọ̀nà tó dín làá tún là bí mọ́tò bá bàjẹ́ ọ̀dọ̀ mẹkáníìkì lọ̀rọ̀ kan gbọ́rọ̀ ẹ̀dá bá kolúkúmu Wadupe, Baba Isa wa ni number 41 Ogun District, Ijimu, lati Ijimu Boso, Egun Okada tabi keke Maruwa, Esobolo kada podo Baba Isa le lo tabi keke won sori 080
3: 54276137. 080-54276137 at 081-48-25-6032. 081-48-25-6032. Fini International alias Babaisa, Olorun ni fun wa se.

0: gbogbo ilese band fm patapata 92.9 mo ki yin o bẹ lori giwa wa director of program gbogbo yin ati emo ati awa lenu loro gbogbo yin papata mo ki tori pe biba ala oba se kini ba ala ola mo wa ki olotu mi ajia balikis ayepola ibrahim mo ki yin o eku dodon tijo eku dodon tijo e to ku dotijo tijo nde lo wo yi jejo awa yin na ni e olohun ni mu iku nbe bayi to ba wa mu iku laye be yo tun ti soke tori pe oke oke bayi le mu ru si oke le ma lo ani jawale la se lowo olodumare bo ni ama mi nko o ha mo ki le kan si gbogbo omo Nigeria eto arukan le ngbo o se mi bi ki ngbe baba yi sa wa loni sugbon owo ji o e na ti mo wi pe awon bi igba melo ta gbe won wa agbiyanju titi baba wo fasiko le ni ato wo pe ka to gbe awa lele yi sugbon owo di asiko to ye ka bo si studio ka wole ka sise piti mo le ro ko si ta se agbodo to awa na la adiye wa lo sun ko ye ti uhu bo ko si ta se ju pe n ta n toro lodo olo na ni pe teyin eyan mo wa kaju aye o si mo gba beyin ba ti n wa kaju aye n gba idono le foru awa papa awa ta to n polowo idono ni fun a idono ni fun le ise radio ta tin gbe to jade idono ni fun lo tu wa idono ni fe n to gbe kini kale na mo se wa niyan ha bi ogo tin je tolohun ani ani gba yin kule ngba kankan lati lowo olodumare olohun o si ma pese owo fe yin na e wa ni saare o amo baba so pe olohun mo je tolohun ba je ko si n to ko ju pe keyin o moju to ra re lo e wa gbo eyin ti dagba debi kan ko le mo kon roko mo eyin ti dagba debi kan o be si se koge koge koge won agbala gbogbo egbe baba re o mo pe ah baba en le mo wo le o ha oju o ti gbobi oju agbalagba be ojo ori keke lo si ni elomi o ni ti rin opo na kan ti o fi re ti o mo ni hele hele he igba ikudu o mo dun elomi bari elomi o mo hoye oju elomi o mo su nkan kan mo di bi meta adabi igba ti o tatana tana ti gbogbo o mo se yeri yeri loju e be ko si si na kankan waju e elomi o le wa ko ale mo elomi e ba bere to bayi ki le o to mo a mo ka mefa a mo ka meje he keyin o mo ri tato ke se nkan re keyin o tun ma to ko tun ma po lapo ju ke se nkan re taba lori kan ba nfo yan nkan re ko o ni to tumo si lodo awon onimo segun iba se to ibo iba se ti bile mo wura re ran mo mo je ko di igba ti nkan ba ke he mo lo ko to wa ran ti po fe toju ara re igba to wo keke ba to ba toju ara keyin o re toju ara re siwo beyan ba yawo toju ara re ngba teyan ba gbadun yo sanwo pada ki lo de to nwora re ran ki lo de to nlu aye bi igba wi pe ola loku aboto la loku ta lo so fun o pe won o le jeran to jerin lo se bi igba ti ri ni isin anabi o mo gba to dode yo pagbada jesu go mo gba to dode amo lodo eyin tin da fun igba o tubo mo da ni ko ni yi igba to da pada sai da fun yin e mo we lo mo we opo to ri tin se daada un won kan ka o gbera mo koja mi olugbala so ni akole wa akole ko wa ni bi e ba nbere kan lodo olohun eyin o si seto ni leyin opolopo gbiyanju ni kadara to ko ha oju re se belu belu o si dake yawo re n fi o se yeye biwo ati e ba ti soju se tan o se ni opa o mo pe n to se ko dun mo nunu ko te lorun nu o mu de bi oye ha e ba to ti ju bayi na lo abi kan so ye yin oye ki iran di alabahun ko dojo ale ko ba dojo ale ni ko mo pin ji la aro kutukutu keke tatan ko gbori oke gangan iye omo lu abinu mo ba ti di pe o dara ale bi ope ti na mu ko mo pa yo gbianju mo wo ra re ran lo je ki mo si ole ti lasale oni o en ba dake tarari oba dake o e ja dodo baba ifa awi konkolojo oloro mo mo rede oro nbe ni gbedukun mi
1: aha bore da ban se fi aga to ta ti kojo to lu ti ko yo iku wa ni meji epele emi opo awon eyan ogun mo opo ro gbe si aye re titi o si do lo pokunso nima to pe ti ogbe to fa ti o fa o wa da bi eni pe le aye yi ko la baba wa ti lo sa ai da fira ni o pe yan ba da ke tarari o ba da ke ki se pa won baba wa no ni soro amo mo sese lo lo yo iwa ni ni won se o kini ka se kini ka ma se ni won fi nbo lowo ogun aye elomi se gbe yawo ko radio gbeyawo opo ti da papapapan nigbati ko si yawo nile re owo tele kan se tola tolu lelo mi se to je wo se wale eni kan ye ba nba fa gbogbo nkan ma lo di igbe fun ni opo kawe ko ri se baba isa kabo agbara alqurane atagbara ajoguba ni won fi sogun alajangbila kanambu se bi ro ba lo logun odun ojo kan lo toba baba isa wa ni number 41 ogoro mi street idimo lati idimo ewo ko tabi kegun okada tabi keke moruwa e so pe baba isa le lo ni number 41 ogoro mi street idimo tabi keke awon number yi 08054276137 tabi 08148256032 eyi to le pe ero ba ni soro yi 08181713350 tabi 08139682421 baba isa lo ni mo wo ra re ran o

0: soda ka efemi oguyemi olopuro ama baba tin be lelero apate eto makuta oduma ka ede kan pe ede rumagale rumagale emi e o ama baba nbadan odule kin ka si ni en ba tin nin tin wo wura le ma koja si ilu Eko a si jo bara wa so nti jo to adupe lowo Olorun ko ni suwa ko ni rewa gbugba to tonu mi ni wipe be ya ba ngbo gbegbe won na titi ba won gbe ki omo gbe nti oda senku le oluwa re ati pada ti omo bi egbe egbe nla ori ere ni oku si o kini ka wa ma do mo mi lorun baba Isa wa ni en ba ta je pe owo oku ta ni ogba ile ta ba si fi tomo iri ni owo ki lo wa tuku eleri ki la to wa dupe gbogbo nta ba mo pe nse wa e dodo won e ti won ba si moju le ja re won so fun pe erin bayi e to pe oke raja ini oba lejo nu sugba opolopo awon ti en debe ori ope ni won ko won je loju orun won la kala bo tin regun lohun roro e wa je e ja gbe awa eni e soro ti bile abe wo lo ran alakala e ja so fun ra wa keyan ma regun ko ma roro nkan buku ni keyan ma bara re o loju ala nkan buku ni keyan ma bara re nile eko to ti ko lata e mo yodun to ti ku me nkan buku ni il akori baba re to ti ku ti won na ti lo dale gbadale ko ko to bara re pada nbe ha ori wo la ko si gbedu eleyi bi o se pe ka to awon ti an moju aja ti an le de ka to awon ti an moju ogun ti an le pa bi re okan to se fokan tan ni baba Isa ati gba ta ti jo nfa wo ibo jeun olorun jo fo ma lo ri ko si ni fo lai lai baba ni aka ni ni eji oni yo odun to ti da ti baba yi to ti wa lori radio be le so nsi ku loro won afi radio ta ba de bi ba ni ma ka gbogbo radio ta ti lo ta si nbe nbe ti o si pe e mo gbe to re mo oni ye nigba ti sise re bọlọrun se ran to si nfi beru olorun ti fi se oni ile ko number ile ke fi mo pe baba Isa ko si nti ola tun se koda bi nkan oba da beyan ba yan nti oda oru atoyan nbe e be mo pe oru atoyan nbe a ma fe nu eni yi ka dare eni pada si daada beyan ba ri pe igbe aye to ngbe igbe aye ko ba ko le ni igbese lokan teyan o gbe pe number 080 54 27 6137 tabi ko lo 081 39 68 24 21 081 48 25 6032 pelu 081 81 71 33 50 awon number to le pere agboro yan mi lo je wipe iti se ti diran o ti degun elomi o wa se sueswe ni ba dale ebi ti se baba mi nu ebi ti se ya ebo si ye ko ye laye ti e won ni ran meta e to si bi baba ti ya o ba lo lo o ye ko lo lo bi baba o ba lo lo to mo lo lo omo omo osi to mo wura re ran o ye ko je eyan ki mo pe o ye ko je eyan eyan sa dede sori re o eyan gbiyanju ko to sori re ni masun banaku ko po re nbo abo e ja gbo ikede
1: en le nbe awon eyan eyan wa baba Isa lo ni aso fun yi pe ani faisan lo gba eni kan to ba fe ri wa aye wa fun lati ago mejo aro titi dale ni gbogbo ojo be ba nbo e wa na lati de ijinu ki e wa gbe okada tabi keke maruwa ki eni en lo odo baba Isa number 41 Ogurembi road lati aro titi dale ni a ma nwa nbe tabi ka ko wa sori awon number won yi 080 54 27 6137 080 54 27 6137
2: Hara yes, I'm here with you.

on the FM 92.9 aye faji ni be na ni ko si ronbe lati le je ki faji loko laya ko tu te si waju dada nitori eto wa laba laba oro oro abi aso na lo fe gori apepe bayi e ke si daddy e to ba ye pe won gba tegun ta pe kon ma bo nbi radio won bo de je mommy na ni won se go ki se ni kon file na ki won wa gbo laba laba oro oro abi aso lati enu oluwatoyin labalaba futi asale toni akose lele o futi odun leya ni labalaba oro oro abi aso na lo gbode bayi e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan lati gbadun akotun itorun

0: kose ni to le ya yin titi lai lai agbara olohun kose ni to ma le ya yin titi lai lai baba ni olo momo gbo momo na si ni olo baba gbo la se idumare nkan to ba ma ya yin olohun na ya afaya fun yin bi o se wa ni si yiya o wa wa lowo wa mo pe awon awon ta le try sugbon ta ba ti fi aye le to je pe lotun ati losi a faye le ko ni possible e je nsare fi asiko e ki gbogbo awon ebi labalaboro ton ti darapo mo alori Facebook ya wa one and only iya jegede atoke ade mo bolanle ya rere e se ma always the battery labalaba lori anything at all mama yi wa nbe ni support system correct e se ngoni ma a ni wa yin ti o lagbara olohun daddy wa abi mommy wa olayin okay daddy wa ni olayin ka de bayo omo jesus won ni great job e se goni daddy wa olawo yin bolanle ni mommy wa abi daddy wa won ni so good thank you so much e wa bi ni o because awon mi ti oru bolanle yen sin photo to wa nbe photo okunrin ni to wa dp won nbe so e ma binu mu ti awal maruf adekunle won ni awon love it e se ngoni olubodun david omo tosho olusheye baba love e se goni adupe ti e darapo mu wa e wo inu mi dun bi power ta nwo facebook yan ba se nlo soke a lo soke un show e mo nkan to se un show like tan te yen ja like e ja share ka won yan le darapo mu wa flenjo la wa ni ale nkan ti o ba de ni fun wa flenjo olowo aba afaya gege bi mo se so ni agbara olohun le nkan si e je kin ki gbogbo wa wi pe id mubarak barka de sala emi wa to se odun yi to ri odun yi a ri odun to po to po to po opolope ni waju si a de ni ri odun ninu aisan a ni wa lori akete aisan a ni wa ni pe labalabo ni fo ma se lapa gbogbo nkan ti edun kan wa nje on lolo ma mu wa si sise fun gbogbo wa lagbara owo de ni won wa tori pe se ri labalaba ma tun dun o de ma nfo ti apo ba gbe so gbogbo awon daddy wa mommy wa daddy wa especially to wa se pe ah se ki sogbo wa ni iwo yen wa je omo olori rin ni to se ri to wo ba wa ni ni wi e o ma dun si so eyen ma binu so wo ke ba se pe se yawo mi to ba je pe kini ni nkan te kan ma gba lajo ani pe ko lohun gbowo yin soke ke le soko to ma ni mo soko fun yen se pe mo na mo fo leti o to ba se je pe be yin se mo tele ni ya di wa okun ade adetunji e ka bo si ori eto lori Facebook God bless you e ba wa share madam labalaba mo ko inje gan yes o se yin lale odun la nse e ri ti mo wo dry lace ti mo ko stone si odun la nse mi lagba lo se ri iya baba mi belo lo nje o belo nlorin so any odun ba emi na mo lodun ni mi bo gbogbo eyin ta ba wa nbe te perun le ni mo ti fi post yen everywhere o e pe mi lori eto abi leyin eto ke so beyin eran odun se ma dowo mi o so ti ye wa odun lo de ta nse o olopa o le mu wa o gege bi mo se nso lo e ma bowo binu o daddy wa seri te ba le se oko nkan to fi se oko is not e ti le fi e le fo pamo se yin soko fun ya se gbogbo awo obirin ta ti e ma se yen e ki le de ki le gbe se kini kan se nkan o de tin le mi kiri lati kini kan se de ti wa tan e soko ni o e je nsu toro fun wa seri ko si eje yin of e ma je ka won obirin gbo nkan ti mo fe so yi eje rora so seri te ba soko fun obirin eje ti se fowo le te ba fi paso yen te ba fi se o mi rin se pe te fo leti ke lo belt o ogbo opa mo se yin ni mo nso o seri te ba fi e ba ti iwa le nsin mo fe ke don wo seri baba ti kini e ba ti stand well ni iya na ni se se o e fowo ra lo ra bo e fi sere e bu yikun e worship e keni ah ke sha yesi ke yesi ehn boya worship yen boya ti poju olodun la gbudo worship sugbo won owo eni owo na ni baba to wa labe baba yen o ta ba ri be se ri nkan ta ba pe nkan lo ma fi down fun wa eyi na ba ti bu owo ati eye te ba ti bukun to ba ti baba wa ti wa ni sepe kan ti duro dede baba eyan wa mo se mo pe ife la nso ba ife lo so wa po o gege bi ba se mo ni bond 92.9 FM am bond ni bonding gangan ni o da so pe bonding glue bond se wa ife la nso ko nse ti ja o e wa ora mu kini yen e bo ba se won le ma da mama le to ba pe fe kan wa bayi to ba pe yin fe wa legbe won ni to ba pe fe ra gabo won ni anyone e sha mu kini yen bo se correct yen to ti duro dede yen mama na lo sise yen debe no je keje eru lo sibe lo ni ferefe seri eje a ma se nferefe kini ma fi se example yin te ba lori Facebook eje a se nferefe bo je baba na lo nfi do ya sere e se ni ferefe ke se nferefe ma bogiri gidi gbagbagbagbagi e ma se rough play stop it stop shebe e je ki oru yen ma se ferefe tori en ma so ngba mi pe se je ba kan ran fe ategun emi ferefe seyin eti o ma se seyin na a bere si ma se te ba si bere atoke yen eje a wa gbera eje to ti wa ni to relax tele to kan wa pe ko si nkan kan lale another ti yen ba si bere to ru die die ti nwo be eje yen akon dide ni a wa bere si ma travel a ma lo so gbugbo awon bi to ye ko lo awon weekend point a ma si bi a ma ji won le pe yoye yen dide dide dide ati fe bere ere ti fe bere ere yen kede re ise na ni ise ti fe bere ya omo ogun e se giri oje yen ti mama ru bo se ru yen un shan lo sawon bi to ye ko shan to ba de ti le shan da won bi to ye ko shan de ko se ni won ni yawo mi are o move abi ki yawo na wa so pe anti to yin ara mi o move awon eje yen ran ti dide ni won sun won kan sun tere mi mo boya yoruba mo so abi ede kogi a kan sun le ni gbalasa bo se ri even emi lasan mi mo boya egbo be yen iwon ba yen abi ko ti e ma dun ke kan ma emi to nwa lati mu yin ke kan ma fi se ke kan ra ma fi ke ma fi soro be yen ise ti bere si se ni o ti ma ba bere si dun ati ma down so ki baba yen bo ba se won ko se yawo e bo je ko lie bayi ni ko dubule bayi ni anyhow bo de je baba lo ma ga bale anyone ko wa mu opa mose yen bo se ti wa yen ko wa ma fi no mama anywhere to ba choose to ba se ja won ro nbo awon ibeje aye ni to ba de je ton e lasan ni anywhere ki mama yen gbara duro to ra wa obirin mi ah tori pe ko ya laju e je n so be e je bu like that I ma laju ya meto la ba leto brother mi awon agbana adedayo lasukan mi footballer of our time who is now coaching football people e ka bo sire to so ke fi shoko fun e shoko fun e shoko fun ti opa mose yin o ba le se nkan e kan ko nse pe dandan ko to le mi so ka mi le se lawa lawa mi le se nkan to so yen because sori e nkan mo kunrin mi to do e ko gabi o dabi tomo to omo to ye pe ojo ori e omo du merin ni an ye so be nkan ti ma so ni pe ti kini yen to ba ti da o ba ti duro bo se ye ko wa to je ba de ru lo be o ma duro bo se ye ko wa awon nkan ti o se n duro to ma so pe akin to wole mo ti ro emi le se mi le se ni pe eje o kin ru lo bo se ye ko that's it o se yi palara ba ti e wa to je lo ko se palara to sele yen o se eje ni lati ru lo sibe ta je ba ru lo bo se ye ko ru ko travel lo ko si ni o ma dide it's just like ori o rombo to wa laye obirin ta je ba lo sibe o ma le bayi ni ori yen a le ni so that iru eje le le lo sibe awon nkan to ye ko lo sibe le lo sibe pe baba kan fi ahan ori ahan tin te ba kan gbe lo sibe la so fin se o fin ko do sibe bayi awon nkan tin travel ti be sin travel awon kini e ma da be n pe se mo ton mo so pa awon eja
1: won se ma wa kekeke ki lo ma npa awon ija yen na kekeke ton ma se bi kini bayi bi tadpoles won ko ma se kekeke se ri bo se te ba gbe won sinu omi won se ma bere si we ton ma ehn awon kini yen won ko ma bere si we ni on sere lo ma bere si lo si ibi te n direct e lo yin so ti ara mi o ba move eje ru lo ni gege mo se so o de ni awon nkan awon elomi won discount mo nkan ti je pe weaking point won se ri nkan to nje weaking point ni pe te ba ton ba ti forward ba bi to e weak si yen it's just like elomi kan rin kakun o ma gba be ni strip a fin mi le elomi o ti poju fun lo ma ni wo mi like elomi gan le ja tori ko ti poju fun kan pe ah kini ma se mi le se bo se ye ki labalaba ere yen bo se ye ko ri ni korin yin ni kakin gbogbo ara ko n se kini nikan korin yin ko o set ara yin up ati lokunrin ati lobirin awon okunrin ko fi be si ko set up much afi tun kan ba ti wo awon obirin ni gege bo se man so konga ni wa o si gbo ni wa se ri en to ba mo awon beyen a je man so mo ti so lare mo ti so idole ni ni won ba te bi oyo je to bere mo ti so awon beji aya ibeji aya yen go orisirisi ona ni beji yen nikan ti gba yawo obirin yen nikan orisirisi ibi ni lare be se ma orisirisi different parts of awon beji aya yen lele ti fi sere awon ori e ikan awon are ikan iwon lare yen bo se be se ma pe se ma su be se ma fowo ra be se ma se different ways so an opolopo obirin opolopo wa se ri oke yen ido yen o general e le so pe ati yawo mi ori be e ma explore ni even ti yawo yin ba se ton ma dabe fun ni kekere mo ti ma so fun wa lori eto pe ko sen ton dabe fun ti won yo gbogbo nkan to wa nbe olodun lo gbin igi yen e le wo ni e le yo gbogbo e ton ko possible it's just like en ti won ge apa e ton ti ge apa e o se mo pe apa ton ge yen o si ni life bo se ri gangan niyan so the same way te for won ton to wa lori Facebook ma ri nkan ti mo se the same way te ran gere si e ma se too much the only thing te ma se ni pe se be se ngere ese yen e duro si be even to ba da bi en pe yin ni o sise eyen duro si be se be se ngbe lo be se be even emi fun ami ti mo n se owo mi bayi ti n ba se for long ma bere si ma feel warm tin be bo se ri niyan bo lo n se da niyan but awon daddy wa mi kan wa ti je pe won ba ti be si bi won ti be lo si bi won ti e ni suru mo ni pe te ba n se awon ere yen e ma wo oju iya ki lo n sele loju yen se o n dun mi ni abo n dun mo mi mo so fun yin de mo reyan kan to soro ni mo wo video kan to se pe awon kan won ki n fe tona ki lo de te ni tona e rira yin na se ri koju woju gan o ni signal to ma n send mi ni pe e le wa decide iru na color to ma je boye fe ko leri ko didan ko dabi to wa ni studio to lo ale yi e mo pa won mi ma lo won ma lo si inu ohun to ba ye pe private beach na wa to ye pa wa shop awon nikan ni abi private swimming pool won fe lara won ko ati yawo le mi so fe lara won labe orun ko funra won ton pe somo yi a on die ko wa bo se wa pe oluwa e ma wa sha mi si ami e ko de mi pe dandan a fe bi mo ni a fe se a fe gbadun kini idele ko debe mo so fun ore mi kan ta jo se mo ni lale lori eto leni o sala edition ni bawo ni odun ta se leni mo wa fe ka fo bale mo se so gbogbo ile se ma ti si oju opo lensin nkan ti mo fe gangan ti e ba nse nkan ti mo fe so e ma pe wa keni akan fe ki wa ni awon ton ba wa nbe boya en se di maintain ni abe kan ran fowo para no da ti mo fe ma gbo ringin ton o mo fe ke pe lale yi o ma to si oju opo le so kini mo nso fun wa mo fe ka fo bale ni awa ta ba de wa nbe ti o se anybody ti a fe se nkan pelu ringin ton ta ba tin gbo ta awon elomi ka ma fi ti won toro pe temi na nbo emi na ni pe de lagbara olohun abi to ba de pe ko se e si level to ma fi de mo te pe boya e fe se anything concerning that mo boy se n gbe to yi e ma ba wa fi adura run awon yen lowo ipe a mo lo be yo mo dun yo mo po yo mo pe e ma se kini won o e ma se lara won o e kon e je kinu yin dun fun won ni nkan ta need la le ni yen a ma se oju opo sile so baba ko sen to shoko fobirin to birin oduro o ma gbe je ni mo je ke mo that's why gba mi to ma da pe gbe shoko yen ko mi ni pe owo lo gbe le o mo gbadura kan mu ni owo ta ma fi shoko ko ni won wa aye owo wa aye pe baba mo ati lo sibe awon eyan wa to ye pe irinse won se eh kina ma npe sekele sesekele na ma so kinkeni bayi ni but won mo lo baje in fact nigba ta ko bere eto ya fe se program kan gba yen olorun ade se fun wa se boya awon kan ta ma ko papo si celebrating 10 years ni lagbaro lo en to ni irinse to kuru to mo lo pa to tun ba mi science nkan ti mo fe so yo but to n ba awon ti rin ise won gborin to de tun gun o n ba won sise won fun yawo won awon yen o ranse o but nigba ti je pa awon ton ni nkan to se ko to gun to se gbogbo e to mo lo nile o wa lo yawo won fun won ta confession leyin na se mo won de ti e ti ready nigba kan pe won wa so won ready just ka won ko ko se pe ki awon ko ni le ma fi wo pe akini kan kini kan ke le mo ni ipe se gbogbo nkan ta nilo to ma je ka wa pa lọlọrun ti work sara wa o ti se gbogbo wiring yen ka kan discover ni just like ile wa nkan ni akilode se ko si security light ni nkan a se security light wa gbogbo be yen gan security light to le gba gbogbo street o wa won mo bi ti switch wa o won mi tu switch wa ngba to ya bo o te wa ni oke boyo de wa ti bulb ti jo bulb ojo bi bulb se tona le yin sha soro e den dale bai olotu wa npe wa won ni ka dale ka wa gborin ka wa se face me I face you touch me I touch you so ni leji na ni lale ta ba pada wa a wa se ojo opo sile eyin te ti bere si nfi owo ra to tin gbono die e wa pe sori eto mo fe gbo ringi nto boya ti baba boya ti ya babalaba oro on le to ta ngbo bond 92.9 fm lawa atun wa lori facebook papa labalaba oro radio e mo ba wa share re e mo ba wa like re laba plus laba is equal to la la la